0: yo muna kwa alabye.
1: E Bob majena kagulo kati ate tonya.
2: Maria lekanao kwe kubagizotio. Nsanja Agrochemicals yekulete de bomba jetu miyamakula. Nga mpangazi, tetonya, nyango kupanga, nukula bilira. Atenge gula sente entono dala. Walia ya lite kumi nomukaga. Nelita abili. Elimulanji ya chiragala omukuafu. Entobo, echisani kila. Nomukono, biachemvu. Jisange maduka ga Nsanja. Ubenchwanka Street, Mukontaina Village. Okulida nomuli yango guingira mwawino. Embare Cathedral Avenue. Ne Masaka Kubudu Street.

0: Atogera Honorable Kasolo Kati aina minister biri.
1: Era.
0: Minister of Foreign Affairs as acting more acting capacity and the Minister of State for Foreign Affairs. Yeah. Ali mwajimbo.
1: Waliye ya soka ya lichi.
0: Ali minister ya achi.
1: Wano weba muwade wa foreign affairs. Acting.
0: Acting foreign full minister.
1: Uh-huh.
0: Acting level.
1: Ante tunabazi kwa atabu.
0: Kati eri
1: jari. Wali abadechi ye.
0: Eri, bote ministry ye bade mwa mabili haba ale mesebwa.
1: Ya foreign affairs.
2: Yeli wa regional.
0: About the regional.
2: Wa regional affairs.
0: Kakati etegeza aina ministries the bills are running.
1: Mm. Kati ya watuba tu ganti haino kwa nanteza.
0: Gobele nongo imogiri ya bila lati katona ngamuku bila pasi indala.
1: Kati ya chiche ugeza ako kulegeza.
0: Singamba chile kawa abantu abogiri na abantu ya bigamu katiba tege dembu katonda tainet kumuli atema.
1: Mchivale kawa. Kati ato ya ni amogiri.
0: Ategeda.
1: Oyo teri ya mwogiri. Kati oyinzo kwogiri.
0: Kole biya kule isikali tugeni kwa chile kwa simas.
1: Nanti ombade manyo ochambu.
0: Simas mebita nyuma omu.
1: Abange! Tulukupyo! Tulukupyo!
0: Pwe mwogiru.
2: Mani ampisi zako mwena. Abarunji. Abagoberera. Obwa kabaka buno. Obwa bani oba. Yenzo wa mwe. Nzabu nyumya. Irambu tumbulese.
1: Ngatuma liriza omukolo kwa mazingamia. Saba nioba ya zingamye. Saba nioba chikwe tuliko mulangira ndausi.
0: Mbuza vya chisili.
1: Tomu manyi.
0: Akola.
1: Baba niliku saba nioba wakumeka.
3: Mbuza ndausi ya vigoverera.
1: Mabi vudemu.
3: Zembera oku uliriza vuliriza na esi goverera.
1: Saba nioba. Owomu nana. Kokonyo zububu. Nkukwa. Muniapwa. Owoku satu.
3: Ndausi mkwate. Bajabuku buzencha wano.
1: Kokonyo, zububu, nkukwa, muniapwa, owoku satu.
3: Saba nioba,
1: owomunana.
0: Bija muyunebu ndio kembi kwati.
3: Anti kwa tocheta aga yunebu. Wabula inyo day day life.
1: Ino kubwa umumanyi.
3: Ino kubango umumanyi.
1: Walikezo wano kufuna visa neba kubuza.
3: Hey.
1: Saba nioba owomunana ya liani.
3: Mwoyaga la genda
1: Gana.
3: Gana. Gana kuono msawu yakoze. Yakoze kubya oldika.
0: Kola bikundi bena.
1: Yasima kumazinga myagano, yasima abakungu batano. Ngabe nakutegezeza. Nagambi yasimye mbivi gomomo ntai.
3: Otyo.
1: Nasima zigamanga nyupereunde mbogo tandipeta. Yasima zibigo muntu tumama double zo dangata kopono zinzo wa musambu. Nasima saba kwenkwe digingi mbojo kayoyo putu. Nasima jeje pedu jobojo semande gebui. Beba kungu batano.
3: Mpulira.
1: Sija kudamu bigambo bia kusanga abasima.
3: Aferu wacho damu.
1: Hey. Yabasima abo. Oruwa usukulu mumubuwele zaabu abwe. Ngaba kungu.
3: Mbambi.
1: Na yeye. Fenga abakene kene nure songa zobu niyo.
3: Abazira bile wala.
1: Abazira bile wala. Fetuwala bandi siye ya sara woku basima. Chari munte kateka yobu wakabaka bona.
3: Otyo.
1: Ngabasa zoba basime. Kubangonu mwana. Mutabani.
3: Genda maso
1: no. Kale no. Abo waba maririza. Yasima ya abantu babuli jo. Oluwabu sukudumu. Elio waka baka buno.
3: Bebali wa.
1: Yes ha. Watu bantu temu. Naba jukira. Banga. Atesa agala kulimba bantu.
3: Ebo bato chima inchi leke.
1: Silimba.
3: Tochi kaka.
1: Nenga bobu ziza kamba kue. Banga. Naba labajia kubabu. Yasima ziyobolo nkuku zimiti panga ya malwa.
3: Zimiti kampang.
1: Zimiti pa. Elirinya dala nyoli ogede.
3: Ngeenda masi.
1: Akajate ogame zimitika. Mubobu nioba. Zimitika liyababu chapa.
3: Abedira akatiko.
1: Ate. No, zimiti pa.
3: Zimiti pa.
1: Aha. Ate. Liyaba kurwe.
3: Liye gongolo.
1: Acho tamanyo. Tolimba bantu kama. Kama.
3: Nda usino taliwa walinae nate lo genda.
1: Hey. Kati wotabula amanyo. Obatabu dene mubika.
3: Wankuwe muta muono.
1: Tompa. Gwaka ba. Kakati. Ziyobolo mkuku zimiti panga ya marua. Yakuza. Abana bebo na. Bisatu kumi na musambu. Nabona bampisa.
3: Ngayabali banyo.
1: Hei, yali musajja musazi.
3: Sato kumi na musanga.
1: Hei, ngabonaba buli wa musanga. wegomba mbichitawe era yamusima yamuita namwatula namusima
3: namwatula erinya
1: namwatula erinya kati echo kyali kabonero nti abanyo babakuze bulungi abana baabwe
3: echo nkibaddira kabaka nanja tula wano sidda nti usidda kwanga nokubuza otuja kuba kutono guyogera nange kabaka gwe yayatula
1: kakati amazo kusima oyo olwonkuza abaana mu mpisa ezekika ekya waggulu
3: otyo
1: ayatula zinziriyo mpaluka pyapya mapapo nga yuvya oyo oyo
3: ndawo sasana amuwulireko oyo sasana
1: oyo ye yali asomesa abawala bonna bonna okuluka obulwega
3: obulega
1: ngambye obulwega
3: bwe buki
1: buba buwempe kwe baliire emmere
3: buno bwe tuteekawo mu kyalo dining y'ekyalo kane dining y'ekyalo eyo yalinga nnungi ekitole basooka ne bakipega ali nekiyitako akawewo
1: kati ono yali asomesa abaana abawala okubuluka obulungi
3: obulwega
1: era nga buli muntu amutendereza
3: bambi yebale
1: kakati waliwo kizoro nkirya pata pata mfucha tuli kwakwa ono naye yasimibwa
3: kimesa nkirya
1: banangi
3: ya anti oge kiwuka
1: omusajja bali bamuyita kizoro nkirya.

0: kolera ekisazibwa ensalo alipoota eraga amawanga amalala g'omuliraano nga Democratic Republic of Congo, South Sudan ne Burundi gyebaazudde ng'omuwendo gw'abantu gukyali munene okukwatibwa ekirwadde nga kyetoloolerawo mu mawanga gaabwe. Artificial Intelligence tekinologiya akozesebwa ennaku zino ow'ebyuma bikalimagezi ebikola ng'abantu akozeseddwa bannassaansi mu University of Cambridge e Bungereza ne bagezesa eddagala lye babadde bakozesa ne bakizuula nga liyise testi nga lisobola okukozesebwa ku bantu bwe liba nga limaze okukakasibwa. Eddagala lino lyanjawuloko okuva ku ddagala eddala ery'ekinnansi eribadde lijja likozesebwa eribadde lijja lizuulibwa abasawo abakugu ne bakolamu eddagala ery'enjawulo erikozesebwa okwetooloola ensi yonna. Bannassaansi abakozesa Artificial Intelligence babadde bakozesa tekinologiya gamba nga wa super antigen mwe babadde balumbira ebiwuka ebitali bimu ng'aka corona okulaba oba nga basobola okukalwanyisa ne kafiira ddala. Eddagala lino likozesebwa erimu nga teryetaaga mpisa obutereevu naye bagamba nti mu kifo ky'okukuba kayiso mu mubiri likozesebwako tekinologiya ne liyingizibwa mu mubiri omuntu tebamukubye mpiso ne lituuka we balyagala.
1: Agwa ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
2: Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yakutuusaako amawulire gaffe gano mbufunze ne Stanbic Bank. Aida shika ziri kumi ze zakayita ku ssaawa omukaaga ez'emisana. Bwe gati amawulire bwe gabadde mbufunze ng'ogakusomera nze Amina Nabule Kajimu. Amala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 7 mu bujjuvu tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe.
1: Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba.
3: Eno ye sawa yendala
4: kulubogola
3: Simba.

0: Samu na fezi zino zili msambu dakika zili makumi ya bili mbirezi wa kezi isa kwa liku simba chenda msambu akasiri sasatu ne chenda mbili akasiri semu sa kwa www.radiosimba.ug umiimbi ya kula mana kaimba kaise tuku baka fuze kwende singa yenze muna mwende Bruce omtabizi zentu ise nente katika yobu debune ya Radio Simba Lunchtime Sports genda vela fena paka sawa zigenda kubeda muna anofneso nga nyinja zikoza mauli ya msports transfers nga bezitambula waudi kapu watu ise tuli ku round namba 3 mu bibinja iranga timu za Afrika eliye za agenze da ku round yokusirisizawo nga Morocco basi bado kubira nga bawangula match ye chiro nyakubiri nga bakuba timu ye gwange ya Haiti Musambi Ismail Saibali mu yakurede byafayo yasobodo kubira nga abera ku score sheet yadanga games Morocco zesa mbiye 3 zina badateba yatebe golo nga bakola draw emu ku emu ne Brazil yatebe golo nga bakuba Scotland emu 0 ne golo yatebye na afuko mu Afrika sose mwaudi cup mbia fayo ukubela nga game ze chibinja zona atebi era omufrika badacha sembi wa chido kubela nga weza goals satu mwaudi cup yali jana samua mwaudi cup ya bili kumi munagana so ono yaina goals satu sofa nga isha liyo round zida kwa singa na te Morocco ebele gezi walampo lampo lapa kiri kurevo ezidi liyampo za uluaka marizo sina chindo kubela nga samba final so singa gena maso ndo kubela nga ateba Adeke dokule ebya fayo mwetebi ku PSV Budachi ngaweze emyaka ejobukulu 25 sure South Africa abad ebade yasemba kubela ngesamba World Cup yali ya 2010 je bachaza okwabo obwe abayise ogenda ku round yo kusitisizawo ngabasobodo kumangula timu ya South Korea ebade gole mukubwerere so bayise one points nya na kubadengo mpira ogwaso okaba akubwa 2-0 mutegesi Mexico ugwada kuba kula draw emu kuwemu ne Czechia jimuita Czech Republic then uguzeko mchibinde ugisembi ugwabwe basa bado kubangula South Korea ibade gole mkugwerele baise one points nya ila kula round ya teams asitumu bili bakubeda nga basamba Canada round of 32 South Africa bafana ya kubeda nga samba team ya gwange ya Canada bie jompozi bie China abasambi gulo na bana samba lero ne bila binji nenga kugumuna finagado bile nga utambala nange paka ili saa munana walupo zinao kwangule nsimbi ya za bingo masafu uluwa lero hii rumba bingo zanya bingo fune chance wangule milioni ya lero tusaa msambu nende chika makumi atano mutano jackpot ya kupampo zingira gatu wangu awangu densimbi za lero mpo zinao kubela nga zifuna nga sina vaku mzindalo kari no uwetabe bingo draw ya lero mkwata kwa simyo we owa Airtel uteke doa kubako ni ya time ngo we chikumi owa MTN nebota bako ni ya time nenga wuna singo bako pozine simbi kumobile money account yo kumi inga biri mochu kumi mukumi kumi biri za bingo atenge chikumi ya kumi ya transaction charge na te Airtel kumu company kuoli yesobolo kubele MTN owa Airtel so changunye gwe njigabu njizi kwe DFL ya bingo masafu ili sita biri tano tano sita mwenda ya muhashi ya squad ya bingo masavu hili sita biri tano tano sita mwenda ya muhashi yes wanda kwa jafuna uteka password ya mobile money jiteke wenye gieso ba ok account ya jubwe kwa sente ziri mkumi biri mchukumi mkumi ya tenga dembe liyo ya kubira mgu ingira bingo mulundi kugusuka mgumu ya wangu densimbi ya ze gulo na mfunyenga na kafe kumpewo idangi ya mbozi ya fiyata mdebwiti
1: halo usibi ya tesebo
2: Yenisebo.
1: Yenze Bruce omtabizo kuva ku Radio Simba.
2: Ensanzo kuliza Bruce.
1: Amu nange
2: sebo. Ewa lijebaliko.
1: Kali. Ani yuno.
2: Majwala meja.
1: Majwala meja. Yeah. Banda zetu wangu densimbi za bingo iza lero.
2: Zirabi mwe wali nyono tuyanza tuyanze.
1: Sebo wangu demekezo.
2: Wangu demekezo namba.
1: Uliru utia.
2: Mbuda urungi.
1: Isa nyunga lili wansi. Bade wa kubanja kusimu.
2: Wadi wa maja
1: ubeda saidichi
2: mbeda mitiana
1: bingo wadi wa kumisa nyemino di emeka
2: gumu leroza nye gumu na enu nalina za nye kweta
1: leroza nye gumu kuka wadi wa geza keda na usoka na wapua muko
2: ni mpua
1: katise nte zo kena zikula muchi
2: bingi nze ni muli mi wadi katiwe nyeda gule vijimusa mbele na vyo wali ndeke kubitoke vya angene mwanyo
1: okay
2: yes too
1: kati ya tana wangula bingo mgamba hivi gamba chi
2: yungire kuzanya wa wata nazanya kwa yenigire
1: kari sebo kuyuza weza mkudu majwala meja
2: kari sebo
1: mbira bulonji
2: Kalisewu nabera bulungi.
1: Kalisewu.
0: Kwa meja we miti ya na wangu densimbi za binge zegule milioni namba yes please now alio vila ngotai zensimbi zili yes alio jackpot tuji settings elimu countdown dachikibla yo zizi na avili munana jackpot binge zanya tufuna wangu densimbi za bingo na te milioni namba ya alio kanya kupela ngonjika kwedia bingo masa verista bili tano tano sita muinda emu hashie so Airtel njagala chika tidizant oteki udo kubako ni ya time ngowe chikumi nensimbi ku mobile money account yo yakuminga biri mu 10 mu 10 zikumala okubera ngwingira draw ya bingo gwenyigabunyizi kwadi ya feri ya star 255 6 mwenda MHS ogubirire bulungi endagiriro bidala bina bijja tambula balabala sana twengede maso mu World Cup Morocco amukubera nga bangu di Haiti is go zibade go zinya kubiri atayo Brazil esobodo kuba Scotland 3-0 ne Mexico esobodo okubira nga yangu nompira gwa bagwe chibinde okusembye 3-0 timu ya gwangi ya Czech Republic ne timu ya South Korea esobodo okubira nga yo ekubwa M0 timu ya gwangi ya South Africa era basamba ekiro 7-5 timu ya Curaçao ija kuba esamba Ivory Coast ne timu ya Ecuador ija kuba esamba timu ya Germany so bebali yo lere ekiro 7-5 yo group esamba time yemu 7-5 ezekiro then ili yuna balaba na samba gugumpira guwede gugumugoberezi wechikope chensi yuna bovaku wabo saa munane zechiro waliyo Japan nge samba Sweden nye Tunisia ijakube samba Netherlands saa munane zechiro chokata saa kuminemu grupi ndali sambe ya Paraguay nge samba Australia na USA nge samba Taki ya bana samba nchia chile samba nye Norway ijakube samba France yoko echiwa ya Fiuda po zibama we coach wa France Didier Deschamps umoku bakochi abaine ebyafayo abasobodde okubira nga bawangula epake zensiyo nanga abasambi ne baziwangula nga abatendesi mama we yafudde eri guru yagenze France okubira nga abeerawo mu kuziika so itajja kubeera kutakira ini yenjanga France esamba Norway mu bato yekusalawo group yani ajikulembera kubanga Olympus ne game era mu group ya mwenye ekiro esawa nya Iraq ijja kuba esamba timu ya Senegal uruwe chilo chikisa Saturday saa mwenda Cape Verde Islands basambe tumia Saudi Arabia na Uruguay ebenge samba Spain usaa 12 kumachua kurumu kaga tumia Egypt ebenge samba Iran ne New Zealand ebenge samba timu ya Gwanga na te ya Belgium so bachiriba chitumwa World Cup nenga abamu na bompo zate badda waka katiria abamazedo kubira nga bawanduka then tiba anaba chalinzo kumanya abanga mathematically bacha asobola kubira nga bayitaunga Scotland jawe deye juye chibinja ina point satu challenge okumanyo bange ni ita mpwezi ngomu kuba number satu aba ita wo kuba group se kumire biliezo mulimu timu za ziita wo na te ebile biliezo kule mbele chibinja zi timu za abili mwinya elio na aba janga ba number satu munana aba nasinga okubira mpwezi nge points nyingi ba number satu munana baja genda na te round edako eyokusirisizawo etandika Sunday nweyo round eyokusirisizawo etwegerere sawe eno bogenda kubera ngo ranking aba namba 3 abayinzo genda nga namba 3 Bosnia ina points nya nga mazeye mpira je Sweden ina points 3 nga abuzeyo mpozo mpira gumu Croatia ina points 3 abanja uko mpira South Korea ina points 3 nga mazeye jije Algeria ina points 3 nga abanja uko mpira Paraguay aina points 3 nga banja yuko mpira Scotland aina points 3 nga banja ziniyama zeye jije Cape Verde aina points 2 nga banja yuko game indala abanzo kupira nga banja abalala bacha banja opozo mpira gumu yetimi ya gwanga ya Belgium aina points 2 dia la Congo aina point mpozo ilie mpira 2 na Ecuador aina point ya mpira 2 Senegal wadenga akuruda game zombizi ya kasamba na yali mchibalo singa bangu de game dako ja samba na ira akatomanya okusinzira kuba avuganya nabo bana ba performance na ya chanyi na uchance okubira nga agenda ku round 8 yo kusirisizawo round ya teams ama 10 asatu mubiri jagala mfuna break eno masi okomewo tuogere bigambo ebirala ebyenja ulugwa bettinga wali mpina pwezi lebejeza kubanga olowozako nenge gulo abafunye VIP ya fe VIP ya fe ya wangu la kuro kubiri ne VIP ya fe ya wangu de gulo yuro kubiri ya wangu la yeliko Portugal win, HJK Nisiki win, Croatia win ne Iberia 1999 win bachi kwa labo na VIP ya fe ya gulo ya wangu de ya badeko win ya Brazil, win ya Bosnia and Herzegovina, over 2.5 ya NSI Lunavik, ne win ya Charleston mu America bana bachikoze so aumba yoza yoza bafunye VIP ya wangu de yegulo kale no njagade Roma nyen anti ne walala pezinga bachata mbude abafunye tiketi ya feri ya Audi 2 Plus yabadde ko Luna Vico 2.5 ne Charleston win abafunye tiketi ya feri ya Audi 3 Plus yabadde ko tiketi ya timu ya Brazil win Kausberg ne Charleston 2.5 bachikoze buna abafuna katambula ka midweek bwechito pezi kabula ko emipira ebiri kubanga Charleston ya wangu de Croatia ya wangu la Panama ne timu ya Brazil bakoze 5.5 ngaba kuba Scotland bagala yoko pozi mpira ebiri ejaba sambe ekiro mu odi kabwe sawu munana okubanga tugusaka tambula ka midweek kali odi 10 ngabulinda kanaba ka weekend katachiro saa 2 olwalero nenga soko fune VIP ya feri yo ko kodi VIP na katambula yes luva kodi ya feri oje mpira ejiliyo gwa bettinga simiyo making a sure eriko ya time wa shilingi singa bibili ne sente ku mobile money account yo uliokuwa njige kodi ya feyama pesa kwa bettinga uje mpili ya jiriyo kusita bibili kumi sita kuminatano sita mhashie singa mnyizi katista bibili kumi sita kuminatano sita mhashie sawadako edako bafuna menu luendako VIP wadayo lodeko VIP wadayo chimea katambula kukua diyo ya sita bibili kumi sita kuminatano sita MHS wa super single Audi 2 Plus na Audi 3 Plus kwa dia feri sita bibili kumi sita kuminatano sita bibili HS kumisongeza wa beti nzi ebi singa kaa utukubili customer care number ya 0 5 5 chenda munya 5 5 sata mumu nana ne 0 5 8 0 5 5 ama 10 3 3 wagena mdua ya bingo dachika sigada ya abili mwemu okubela nga jackpot

0: bwetyo ne season ejo kubira bavuganya ku Champions League jibata wangu decision ewedde bwetaga mu reinforcement simu numbers ezimu kale nga na e numbers ezisingo mu jizili wali mu forward line nenge nano mu chinya wanu mara ba season yagira ka nga coach akisa mu kuzibimendi na sama yali zili wiskeri ni entambu za mpira mu center okuyongera masse ilinga abala bachibulamu nga control yo mpira eyo ebulamu nengeri jibatwali ya team ebere sazo kubera ngetula yefundikire so nga bachibulamu kondoza mu coach mu tactics ze ne setup ona ino kubanga bakubya akisa mu team season eja yongera kubera nga dominating kya sambi ekyabadde service na ye kizibwa kubera nga samba nga yefundikire banga lyonna na ye aina kubera nga akyusa mu katono club ebinga enyumirwa pozi okubera kikyeri for now kibasame sene wedde yesu kyabawadde gama ne sikiwanti coach anabera comfortable nakyo ebbanga eddene sema okubera nga akyusa mu yeetaaga okubeera n'obusobozi oba game management oba guli 0-0 osigala otya nga otwalira omulaba omupiira okubeera ng'omujja mu defensive shape bane abagumutwalira system yo esetulete omupiira mu channels ezimu so tactics ziri deep nyonyo ezo nkiwa kwoca n'okubanga patterni zingi ezo azikyusamuko naye eitha abasambi balina okubanga abayigiriza ekipya oba si ekyokubeera nga bafuna abasambi abayinza okubeera nga basamba ekyo kyayinza okubanga kyagala okubeera nga asamba so naye nga jejuis ya club ezimu yagala weziri okulina club ye Bungereza eya Everton nga valuation balabanga ya pound obukadde nga 2 bade club ya Arsenal yo erabanga yaabwe eri mu pound obukadde nga 20 mu 5 aba club ya Manchester United bagala midfielder oli Mateus Fernandez club ya Spurs naye muyimbiemu era nga yo ebadde rwede okuwa ensi pound obukadde 8 bade nga Mateus Fernandez yo kuva ku West Ham yandi agadde abenga agenda ku club ya Manchester United so nao bali serious nyo bakyagala ofuna omusambi oyo midfielder odenga bakkanyada ne club ya Atalanta okugulayo omusambi omu Brazil Ederson so nao baagala okubeera nga bongera okwetereza ne timu ya Maniste ekyatunulidde okubeera nga efuna omusambi Elliot Anderson okumwijja ku timu eri eya Nottingham Forest nakyo mpozi kyali awo bwekityo ebirala ja kuddingana ekiro mu bid up ya games eza World Cup eziriyo nebirala bingi tubyogere so kyoba okola wekumire ku simbayo empologoma yeddembe gwa bettinga njagadde omanye nti World Cup si yazenyibwa poziira yokka waliyo pozi n'abalala naye nga ne World Cup ng'obudde kubasamba ku ssaawa 5 ekiro yukwadde ku Germany nekola ssaawa kwa Ivory Coast eri abanasamba ekiro ku ssaawa 8 Japan ng'esamba Sweden ne Tunisia ng'esamba Netherlands ku ssaawa 11 ku makya enkya Paraguay esamba Australia ne Turkey esamba USA so babettinzi ya GMP ejo VIP ya febade wangula majulida VIP ya febade wangula majulida so tutaize na te mpide jiri ya te jarero na vio kumu Iceland club ya Breedabrik ya kubela nge samba Vikinga Reykjavik walimu la TV ya club zinga Grobina ya kubela samba Auda BFC Dagafuse nge samba Rig FC ne Supernova nge samba Jogava chokane Morocco wali mpide jaye jari jisabili ezechiro Bakan ya kubela samba club FA Rabat Code Meknes ngisamba club ya Sania Gadil, club ya Dikeira ngisamba IL Tanga, Kaukab Marrakech, ngisamba club ya FUS Rabat, Renaissance Mamla, ngisamba club ya Olympique de Safi, ne Wydad Casablanca, ngisamba club ya Maghreb Fez, Yakub El Mansou, ngisamba club ya Raja Casablanca, bona ba lero pezi na balala banji so gwa bettinga, taiza code za fezili, ufuna VIP cha lero VIP na katambula, ufuna VIP ya feya lero VIP na katambula, code yeri ya sita bibiri kumi sita kuminatano sistemu hashi yes sita bibiri kumi sita kuminatano sistemu hashi yes okubelele mulu nje ndagirido wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus kodi ya sita bibiri kumi sita kuminatano sita bibiri hashi yes saa bibiri eze chilo akatambula ka weekend ya sayo abafu na kamedwi kalike mipili etano kabula kebili ka wangule then aka weekend kata saa bili eze chilo so toka suwa katambula kaka weekend wali kusita bibili kumi sita kuminatano sistemu hashies haba ingide bingo masavu tufu nyo mwanguzi owe milioni ya lero enamba ye elaga amanya aga Joseph Semakula enamba ya 0 musanvu munana satu musanvu muenda 0 muenda dash dash 0 musanvu munana satu musanvu muenda 0 muenda dashi dashi nambela za manya aga Joseph Semakula zanye bingo sasa zibade musanvu neda chika makumi abili mukaga bachupa ngo zanye mirundi minji gwe mulunde kwa densimbi gwe saa umisambu nida chika makumi ya bili mokaga ata mwango densimbi za bingo togwa manyu tai za dvo ezidako mwango njiga star bili tano tano sita mwende muhashi yes vana kusanga yu njiga star bili tano tano sita mwende muhashi yes eye kwedi ya bingo masafu sigala ngo njiga uingire po izi mudro na te ezidako utaizo kwa mwango densimbi mwudo kudako nencha mkoma uo ilanga bi milioni yensimbi mwude ngabuti ono zemba sivude mbagalizo kubele ulonji mwena mweraba
1: Simba Sports Naba kugumbia mizanyo Ngababi soma Mpau ya bigira kumulimu Kati nencha tulindirire

0: chakara akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemere wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga abawanguzi ebyokunywa ebyamanyi si birungi eri abaana abakyala ab'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere.
1: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku nooti 8 0 0 1 0 0 6 obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
2: n'obuwagizi okuva mu WHO ne UNICEF.

0: nanga
1: nayenga
0: zukuka
1: zukuka
0: nyoko nga tanafa oyo siye tata waliyo chance ndala nyoko wo nga tanafa baja kuchuse chika

0: sabo kasiri sasa tufo bia bia ferrari osimbe mpologo maye jembe kuri kayo nye wa DJ Jet B eda chikaziri abri mukage zaka itakusangwe kume zaka ungezi kona kwa lwa DJ Jet B akusampo lizo uimba mwana wa mama kakati chikakatako ogendo kula pika nga mnange obunonyo abwe marire yo Thursday lebelenga mnange kutambuli la bulunji ninga tupakulisa yemri mweje nja ulo vitambula vitia ebi tuwe mubira baba nange mubira banganze oba neda kwa hatu mnange egwanga libadde lirindirira nga buli omu wali alindiridde okulabika nga munange olunaku olwalero ngaaho nale Bob Balamo we yatusuubiza n'agamba bannange nga 25 mwenna mubeere maaso ku lutimbe sawa 5 ne tumusaba taata sawa 5 zibeere 5 kubanga obunkenke tukoze ki tubukoye kyaddaaki munange Badda miranga na biwobe kusaidi emu atanga saidi endala masanyu masanyu nani yakola akumako akadieni ekubaba nanga akumaka akumako ayeyeyeya kandaga mutonda ako kaline ngeri je kaleta mwabo pressure kali mwengeri jozi likazilika wongo chimani wakola mukoboti nenga twangero bategeze ebintu bino wamanga nti kubana abiri mu batano omugenzi Prince Job Paulo Kafeero chizulidwa Oba, diani elaze, ngabana, bana boka, omu, babiri, basatu, bana, bebana, munange, chokate che unisa, eno diani ebade ya mulundi gwakuna. Basoka, nebakole soka, abana bana nebali nyamu choto, nebagamba, techisoboka, diani elaze, ya sobeza, nebakole yokubiri, enolu talo nerubawo. Akuwa neroho nale Bob Balamo da. Jamuganda kwa yuza we mutyo. Omugenzi kazi kulwe. Tumujeke gumba. Kubanga mizo kuro uzantoba. Hazino sampo zitezimala. Weba tomunange ngere mwadira. Obosa munange gumba debali jayo. Neba nange. Ani yakola kuma kadie ni ako. Kubanja gala. Wakati time wenu. Bamama mamu katibabia. Biba sobedi. Biba sobe de kato mwano tani koto mugamba tatono ye mama ono ye tatono nange. Na yeka kasiza antio kufana na siru ganda. Era omuntu wosanga nganga kufana na tongamba ntongo ndi muganda wo. Kubanga netegereza ngaba na benyini abamu mala yobulevu. Emimwa, enyindo, otuso ngabagamba munange. Mwe, diye ni eza aba wandu denda gabu tonde temuli nako wadeka percentage. Anange, akwa msajia ya imba kawo kukayimba. Na gamba bachara bano bageza kutego ruboba bana neba kufana na. Kakanya tugamba bachara bano. Muatega omusajia ruboba bana bamufana no baneda. Baba nange, chino si chirabanga na mala chiraba. Abana mbili mbatano. Abana mbili mwamubo nanga tekuliko wa mugenzi. Anule fola ikithine bananga bachara. Chichenyo banange. Kakati tugamba. Enchime gude muna beba nange Sibanyina kumanya
1: Samba number one hit music In Uganda
2: Atiti kuchisusa nyo
3: Final Eno ye name bile biange Final
4: Rubokola Hello Eno ye radio Simba Coca City Tumatusa kwa name bile biange Tumatusa ku final Mu Las Vegas

0: jari kuchanda musamba kasiri sasa tufamwe mweferwedi ya simbe mpologoma ya dembe big size bia wekula naka imba kakabere ebintu bya kukabere kakabere bia wekula edachi kazizi nozitambula ziri kuminatane zaka ila kusawwe kuminemo zaka ungesiko na kuruwarero tukamia uo nesawa ya fene semba yomu programa mukulike yo it's a beautiful thoughts daru na kuruwa kuna wiki tutu na tujitambu desawa yonamu nange egwa kondo zobi uri day kakabere mwana wa mama echana ni wachima ne nyash soko chikoreti soko ukebere leana wendako zino Obudete wali ya gamba Zabia tuambuli na zaka sana baku nyash Ebisikande mbasaga na korachi Mbasaga na manyakale mbabu zako Abali mlimwe jenja ulo Mwe wale kulebuka nga munange muiriba Okukola cha manyi nyo Okukola cha mgaso Tumunanga atakole no kulia atakole chi Talienga katigonada wa munange na wetu ulako Chitegeza antesiyo Egina kuba eduka kuspidi ya iliri Eleba nja kulebuka nge kuleka Kale munange manabufaya wa mogo Mago, kuleta de simu sereza kale gwayagalo kwata kusimyo sereze soka tokwatanga kuchuma chisereza ngobere no mubya banange analogo twamuvako da ayo sango mwana ngachali kwana logo kakato alikwana logo no manyotia ebyafudde mu DNA olikwana logo na sereza dio nalabote emiranga bantu je bakabyenga DNA ziba wandu de kale munanga duka mu mogo wefunire chuma antona waina chuma ngo chikoye osoborogena ne bakwe chipyanga chinene atenga chiduka mogo byonye bigonza zafu ne simwe mpya ya Techno Infinix oba aitero kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katandikirwako akasoboka muda chika antono 15 oja kuba munange ufunye simo atebi sale byosa sura buliru nakubijja mu nsawoyo atebo sasura bunji myeze satwa gisoka ofuna Sokwa wala sente nkalu okutukira dena kumitwala asatu mwetano kale mwana wa mama torwa chalile duka lyonete tunde simu za mogo obaba kubira ku 0200 amakumi anatano munana 00 okuyambibwa ulira enamba ya mogo eri 0200 amakumi anatano munana 00 olabikanga mwana wefunira ku simu yo sereza esoka oba nawe oyagala okulabikanga okola upgrade Anza basereza joina enaku zino erislo mu internet tetambula bulungi duka mumogo bakwe singa ko kalere malfaba zenka Uganda bagamba munange akasente kakwe kubyampi oyagala kufuna ka school fees ka mwana amazga wede ko masanyalazo inawo mwimaje so bwa mangu downloading app ya zenka okuva mu Google Play Store waba app Play Store wayo otegera olabikanga munange wefunira ku musimbe mudachi katano okusaba ko kujaba munange kudidwamo atenga zenka Uganda bagamba nti mwana wa mama bagenda kusaba musingo tewali sente zikwekeddwa ataba kuola kuva ku mtwalo gumupaka ku milioni ebiri bweduka le bwana ba mama yangwa olabikenga munange obegatta ko cho inokola downloadinga oteke yo nini namba yo ene namba ya yasimu kubagenda okutera omdidi gwensimbi olono munange olabike ingawe yagala changu nyo atenga chesi kikatenga ka sente sika pressure ojabo kasasuranga waise enaku asatu bweduka le munange we unezenka oleme kukaba naku Kumina munana, ezaka ita kusawe kuminemo, ezaka ungesiko na kurulale. Banange kakati ebyalo, abiri muka wefuma wakwete kateko kumanya. Kakati ba sentebe chigwe tuzako, sentebe chigwe tujako. Abana bapia abavubuka bazemu race. Baga manenda tukoye ba sentebe kuberanga, osanga wa miaka chinana, nsambu, nkaga, nafe ba miaka satu, ana. Tuwagala kulebu kanga nafe tufuka kwa ba sentebe tulabe, biba bitia. Kakati nonga bavubuka webete kateka bana ba mama. Neba sente baba kade bagamba apana. Nafe resi tuchari munyo. Resi tuchajagala. Kakati bana bavubuka banji beso wode yo kulabikanga mnange. Bavu ganya kuwa sente bebe vyalo. Neba sente baba lude kwa bete gese. Bagamba baba nafe tulistado kudamuwa kwe simba wo. Zino zinja kudo kunyua. Abavubuka bagamba nafe tuja kulabikanga banange. Tuberekwa kuwa sente be tulabe. Chama checho kuberanga basente bebo na. Terimu vubuka. Abavubuka basitukidemu. Naba kade bagamba apana nafe tukomau. Otuka kuba sente be kubyalo olina gamba nakabuma lake miaka 3 mu 5 zenatani kamuli ku mulunana chinana musanvu zenatani kamuli ku mulunana chinana mu 5 okitegera na yenga nabo bagamba nafe tuko mawo okitegera baba gamba mbu batia bato kwa saba vubuka nange Muba sente baba kadde batia okwa samu kubavubuka banenvumulo bagamba abana abavubuka bayinzo kutunde kyalo mbolwa yoru kadelwe lumanyo wa msonda beba manyengeri jeba wumba wumba mu abantu babwe kubyalo kakati mwabavubu kama nange bababuza abasente babaluddeko mubagaza chiba nange beba manye charo chitambula beba manyengeri jeba kwa saganyamu beba manyengeri jeba kule chino wela bagamba nange na fetu komyo kastaka alaini akaluru kalaini kanyuma atewa nabawo kweka anti nakakuwa sakuwa Simba wali tukusimbe kwa ba Simba wali ba kuwanduli.
1: Number one hit music in Uganda.
2: Atiti kuchisusa nyale kwa

0: Ampuliriza nkwaniriza ku program lutindo webale emirimu gyotusizaako engalo yonna gyosinziira okuwuliriza abava okukola mbakulisaayo ate n'abagenda okukola namwe mbaagaliza okuba nga bye mukola bitambula bulungi. Kale abafunye ebirungi Mukama yeebazibwe ate namwe bafuniddemu embeera ezitali nyangu namwe ne mbasaasirako era mbasabira embeera eterere. Nze Prosi Kyeswa olunaku olwaleero ddakiika emu yeemaze okuyita ku ssaawa emu eyakawungeezi obudde bwe buti ebeera program lutindo ku nsonga ezikwata ku bannayuganda oba ezikwatako mu mbeera yonna ya byabulamu, ya byabufuzi, byanjigiriza n'embeera zonna ezikwata ku bannayuganda. Awo nno n'olunaku olwaleero lwakuna nnaku z'omwezi ziri 25 mwezi ogw'omukaaga mwaka 2026. Kale olunaku olwaleero nsonga za byabulamu era nabwe kityo tugenda kubanga twogera ku nsonga z'ekirwadde ekikudde ejjembe, kirwadde ky'Ebola bwe kiyimiridde, embeera nga bwe tuli, gavumenti erina nteekateeka ki okukirwanyisa n'okukiziyiza, na byonna byoyinza okwebuuza ebyetololera ku kirwadde kya Ebola neegattiddwako abakugu era abasawo abakwatagana n'ensonga eyo okubanga tukubuulira embeera bw'eyimiridde. Ebola kye ki? Avaawa? Akwata atya? Tumwewaze tutya? Gavumenti ekozeewo ki? Buvunaanyizibwa bw'ani? Bwe mwekengera ntandikira wa? Ddala gy'ali oba batulimba? N'ebirala ebiringa ebyo tugenda kubanga tubifuna mu lunaku olwaleero. Kale musawo kwaniriza ku program lutindo ku Lubogola Simba, nsaba olamuse kubatuuliriza wamu n'okubeeyanjulira.
1: Abatuuliriza mwena mbalamusiza bassebo ne bannyabo, amanya Nasu na Juliet, omusawo okuva Wakiso District.
0: Yenyabo tusanyuse okulaba musawo ng'ate bwe tulinda n'abalala okutwegattako nga bwe nnyanjulidde abatuwuliriza. Tetugenda kwogera ku nsonga ya kirwadde ky'Ebola. Ebola abantu bamwogerako, bamuwulira, bawulira gy'ali, abalala bagamba afaanana atya n'ebirala ebiringa ebyo. Bibuuzo bingi ebyetolera ku nsonga eyo. Katutandikire ddala n'ekigambo kyennyini. Ebola, bwe twogera Ebola tutegeeza mbeera ki?
1: Abatuwuliriza abalungi, bwe twogera Ebola tutegeeza ekirwadde ekyakawuka ke bayita virus ekisaasaanira okuva mu bisolo ng'enkima, obuwundo, nga kirimu abo ababibeeramu ng'abayizzi, ng'ababirya, era kisaasaana mangu nnyo. Akawuka ako kasaasaana mangu nnyo eri omuntu okuva ku muntu okutuuka okudda ku muntu omulala. Katta mangu ate naye ng'ekirungi kyako kasobola okuziyizibwa singa omuntu aba afunye obujjanjabi obw'amangu n'ata ng'ayanguye okufuna obujjanjabi era nga kazuuliddwa mangu. Kyekyo nyabo.
0: Okay, abo bubonero ki? Katutandikire ddala ku bubonero kuba ekirwadde ky'Ebola oba ndwadde yonna omuntu atandikira ku bubonero aga mpulira kino nandibanga ndimu kino, omuntu bubonero ki kwalabira atandika okwekengera nti oboolyawo nyinza okubanga nalumbiddwa?
1: Omuntu yenna ayinza okumanya okuteeberezebwa nti alina akawuka kano ak'Ebola asobola okuba n'omusujja omungi. Guyinza okujja mangu oba nga guluddewo ogw'olutentezi, guli on and off. Ayinza okulumizibwa olubuto, ennyingo zimuluma naddala mu kifuba, afuna obulumi mu kifuba obw'amaanyi, asanga obuzibu omukumira ekintu, alumizibwa omutwe, asobola okufa n'okudduka, asobola okufuna okusesema oba okusinduukirirwa emmeeme, asobola okuba ng'addukana oba oluusi mu byaddukana nga bijjiramu omusaayi, aggwamu amazzi, kye tuyita dehydration. Era bw'omutunuulira olulimi lwe luba lukalu, amaaso gagwayo, ayinza n'okufuna obutulututtu ku mubiri obw'amaanyi. Kati eky'okuvaamu omusaayi ekyo kijja mu late stage, naye ng'era omuntu asobola okuba ng'avaamu omusaayi mu kamwa, mu maaso, mu nnyindo, mu bituli byonna ebiri ku mubiri gwe bisobola okuvaamu omusaayi. Naye ng'obubonero buno nga bw'obulaba bwefaananyiriza endwadde zonna ze tulina mu ki mu nsi. Ky'ova olaba omuntu apresentinga n'akabonero wadde kamu oba bubiri ku buno, tumutwala nga tumwekengera era abeera suspect. naddala ng'abadde atambuddeko okuva mu bitundu ebirimu okirwadde ekyo nga kiri confirmed oba ng'abadde n'omuntu oyo alwadde ekirwadde ekyo katugamba abadde amujjanjaba ng'abasawo nti omulwadde gwe bakonfaminze alina obulwadde obwo kati wamukwatako banga it's direct contact okufuna obulwadde obwo so kituleetera okuteebereza nti omuntu ono alina obulwadde obwo naye konfaminga okakasa nti ddala obulwadde obulina bakugyako omusaala
0: kwega buno obubonero okuyambako buyambi kugenda bakebere
1: kugenda bakebere ate naffe abajjanjabi okuteebereza
0: togedde bw'obadde oyogedde ogambye nti ebola asaasaana nnyo ng'ava ku muntu omu okudda ku muntu omulala kaakati tubeerawo n'omuntu tugamba kawuka ka ebola akafunye naye ate tewannabaawo obubonero obulaga omuntu oyo asobola okusiiga omulala mu nkukutwawo nga tewali ategedde nti kubona kuliko
1: kati nganze naawe nga tuli wano
0: tuli balamu tuseka tunyumya naye nga gw'ogenza okujja
1: ng'olredde ky'ova olaba
0: ng'olina omulwadde kwokajje
1: nedda awo mba sisiiga ntandika okusiiga nga ntandise okusaaba okulaga obubonero buno so nga ate osobola okuba n'akawuka mu mubiri gwo nga tekanneeyalula okulaga obulwadde okugonza omubiri gwo wakati w'ennaku bbiri okutuuka kw'abiri mu lumu kati mu biseera ebyo nga sinnalaga kabonero konna mba sisiiga
0: oba tosiiga
1: naye bwe mba ndaze obubonero katugende ntandise okufuna omusujja engo zinnuma nsesema luno lubuto awo oba osiiga ne bwe nkwata wano ku mmeeza mba nsiiga wano ku microphone mba nyinza okulekako ki akawuka naye bwe mba sinnalaga kabonero konna
0: kawuka
1: kabatekanatambula
0: omuntu bwafuna ekirwadde kinasobola okusurvivinga netugamba nti yasuuse oba gwe kikwata nga ye basima ng'abaganda bwe tugamba
1: omuntu awona singa oba ofunye obujjanjabi mangu osobola okusurvivinga era yensonga lwaki tulina abafudde tulina abafa ate n'abo abawangadde nga bajjanjabiddwa era kye tuba tukubiriza abantu okulaba nga bagenda mu ddwaliro mangu nnyo basobole okufuna ki obujjanjabi akabonero konna ketwogeddeko akeekuusa ku ebyo oba osabi ogenda mu ddwaliro afazaali bakebere
0: tulabyeko ku bantu abamu n'okuwulira abalala nga babadde ba suspects be ku kirwadde kino eky'ebola obaoliawo nga basembererako omulwadde oba oli yali musawo n'asemberera omulwadde kati ab'omumakaage bonna ne baba nga beekebejje babatwalibwa nga ba suspects naye bwe babakebera ne bagamba nti abali bulungi tebafuna kawuka kano bwe baddayo gye baava abantu abamu babeesamba balaba badduka buli omagaba omwana oyo tajja wange oyo tansemberera tajja wano ajja kutusiiga obulwadde omuntu mwabadde alwadde ku ebola n'ajjanjabibwa tasobola ate kusiiga
1: nga
0: ajjanjabiddwa
1: ng'akawuka bakamuzuddemu obuzizebintu bibiri so se n'obuuza abadde suspect naye bamukebedde talina naye oli gwe bakebedde ng'alina
0: n'awona buwonyi
1: abeera confirmed case naawona kakati kisinziira naye nga bagenda okusiibula nti nno owonye nti bakusiibudde baba bakebedde ne bakakasa nti musaayi tokyalina mukawuka wabula ku basajja ate bo kirimu enjawulo abaami basigala n'akawuka mu nkwanso zaabwe era kasobola okusigalamu okubala omwaka mulamba enyabu naye
0: onoomulalajukira tugambebakujjanjaba n'owona bulungi ne bakebera nga tokalina
1: tolina nakabonero konna oba tokyasiiga era oba tolina ebo
0: naye akawuka kaba kasigadde mu nkwaso
1: munkwaso
0: kitegeeza asobola okukasiiga omukyala gwaba badde naye
1: exactly.
0: Kati ye tekasobola kuddamu nekaalula nekaddamu nekamukosa
1: anti era yeeyo sometimes bwe tuba twebuuza akawuka kaavaawa bwekuba nga kali oba community linked nga katulemye okuzuula gye kava n'ekyo nakyo neyo naye eyinza okuba source of infection of ebola mu baami asobola okusiiga omukyala we
0: kati eyawona kiba kitegeeza atwaleyo ekiseera ddemu ate bamukebere
1: era tuba monitoringa they are still under surveillance nti babasomesa bingi
0: oyogedde kukyankwaso ate munange wali bwagira yeesonyiwa ensonga ezo naye ate nga asemberera mukyala we lusi namu kuwa kakisi mungeri ngei ya marusu gano gaina obzivu.
1: Neda, marusu gaina obzivu. Obzivu li wali mungkwaso.
0: Atentu uyo.
1: Nazo bwabanga yaona. Bwabanga yaona. Ziba tezili mugonde.
0: Ziba... Nayenga kumurwadde azisobola.
1: Bwaba murwadde sawe yunga murwadde achali under treatment. Nga n'obubonero bukyaliwo. Aba asobola okusiga. Buli mazzi gonna agabaga kuva mu mubiri.
0: Okuli amalusu.
1: Amalusu.
0: Kutuyana.
1: Aha.
0: Twayogedde kukwata mu ngalo.
1: Obubiibwo ebisesemye. Engalo. Kubanga kakati engalo lwaki tuzigamba nti ze zisinga okusiga. Zituyana. Buziseera nawe bwewulira oba otuyana engalo. So, obo siga mangu. Engoye zobo yambade. Oyinzo kutuyana. Nizigenda kama zago gokozeche. Gotuyana.
0: Mpisa ya fewa na ukusanyu kile omuntu. Okumula ganti. Nkulabi ensanyu. Sema na ensanyu. So kulaba mungalo zezo.
1: Era mkisera chino.
0: Temotu gobi yeke mpisa.
1: Yenso ngalo wati tugama naba naba mungalo. Mpisa tuzi. Na irane tugama mkisera chino. Nga wali wabrade buno webula. We wale nyo. Okwata abantu mchi.
0: Mungalo.
1: Bwobanga techebe reka. Naba. Buliruo malo kwata mchi. Mungalo. Nabe ingalozo. Gome kingeshu anti ingalozo che. Nyonjo. Tuine ngeri nyinji nyoze tusobolo kuyonja mungalo. Sobolo kuna abane sabuni na amazi. Tuina sanitizer. Na ya tuyamba kwa kuyonja ingalo. Ninge chani vade best kwe kuna abane amazi. Na hibu bwobanga uli frequent wakwata kubandu. Katingafu abasawa baba baba kebeda. Sigambe tuyamba de gloves. Sanitizing nga mirundi ngebiri esatu obwokuna naba mu ngalo ni sabuni na amazzi. Siga anti buli kiseera sanitizer lunaku lulamba nno.
0: Bwato we twali nga tukyebirigana ekirwadde kya COVID-19. Social distancing yali nsonga nnyo mu kukirwanyisa. Ne wano ku Ebola tulabye nga tetwesemberera nnyo kwata mu ngalo na kikati. Distance kijompa ku mbeera eno ye Ebola. Luli batugamba nga meters 2 okuva ku munno kati ku Ebola. Mita azimekanga tuonse mberede siku semberede.
1: Kwe bola tewali wonyo distance ya amanyi. Orenso nga nti cho ekirwadde kiva ku contact. Chiria cha COVID walingo sa omukago nebo sobusa.
0: Ngempewe
1: wesobo kutuwala kawu. Aha, isasa nyakawuka mdistance ya mita azibi. Na ye with the Ebola, ye ali nti omala kukwata ku muntu oyo alina obulwadde obwo. Oba abadde n'omuntu oyo abulina nti amazzi ga agaba gamuvaamu mu mubiri tugeze musaayi oba ntuyo biba bimuliko for it is direct contact
0: buli twogera ku bulwadde bwa Ebola tetulekaayo nkima buwundo lwakuba tetuna bituukako naye buli ayogera ku Ebola ebintu ebyo tetubibuusa maaso bino byonna bye tutunuuliranga tubitwala okubanga bisolo bya mu nsiko. Naye ate ku bisolo by'omu nsiko waliwo ebiriibwa. Era eriyo ebitundu nga bannaffe bakyalira ddala ennyama enjigge. Mu wakati nga waliwo okubaluka kw'ekirwadde ky'Ebola. Twewaleko obuwundo nabinyira oba n'ebisolo byonna n'ennyama eva mu bisolo by'omu nsiko tuba tujiinako mutawaana.
1: Mu kiseera nga kino bwe tulina nti tulina obulwadde bw'Ebola, ebyo byonna byeyogeddeko tubyewala. Kwe wali ekisolo ekifudde enfa gye tutategedde okukiri omanyi tulina omuze nti ekisolo bwe kiba kifudde twanguwa mangu kisalo oba kirwadde ne twanguwa mangu kisalo ennyama eyo ne tugirya. Mu biseera nga bino twewala okulya ebintu ebirumiddwako ebintu ebyo ebyogeddwako enkima obuwundo chimpanzi bye tujja mu bibira n'obisangayo nga tomanyi kikyakirumyeko oba mu nnimiro zaffe. Tulina ennimiro zaffe kasooli alumbiwa enkima ne zimulya. Emiyembe, bibala, amevu. Kati bw'osanga ng'ekintu ekyo kiriiriddwako, tokirya. Kyesonyiwe. Kubanga tomanyi ki kyakirumyeko, kiyinza okuba ng'ekinyonyi kiri oba akawundo kali, ke kaze ne kabojjerera ate nga tulimu eyo embeera. So tukubiriza abantu, tetubirya. Tetulya nnyama y'ensolo efudde, tuba tulunda ente.
0: Ate bwe njiyigga nga namu.
1: Era mu biseera bino bye tukubiriza tetuyigga nsolo tuba tukubiriza twewala okulya ebintu ebyo ebi. This time bush hunting. Tujja avoidinga ne tuwummula mpaka we banadeclaring anti kati tetuyinaki.
0: Bwe mba nga neekakasa omufumbi wange oba omukalirizi wange nga ngenda kukikalirira nkakasa nti akawuka kano ne bwe kabaka abajjibwa mu lwazi omuliro gukatuuse. Era sobola okusigala nga ya bulabe nga ngifumbye bulungi oba nga ngikaliridde bulungi.
1: Olw'okuba nti mu ngeri y'okugitta n'okugitegeka tuba tetumanyi engeri akawuka gye kayingiddemu. So tugamba still avoid tolya.
0: Naye bwe tuba tugamba nti Ebola
1: naddala ez'ensolo ez'omu nsiko
0: asinga kukwatagana na nkima na buwundo kati nzoŋŋaanirawo okulya omusuu gwange oba engabi.
1: Anti tugamba mu kiseera kino nga waliwo Ebola outbreak nga tumanyi bulungi nti avamu ebyo ebisolo, buli kisolo, buli meat, buli nyama eva mu nsiko eyiggibwa twandigambye eri ya bulabe gye tuli, kubanga tetumanyi akawuka mu kisolo kiri kayinza okuba nga mukalivinga mu normali naye ng'obulabe kajja kabuteeka
0: nga bwe tulaba buno obulwadde obw'embwa nti embwa bwekulume bukusiiga naye ate yo bwebana bwotekosebwa.
1: So the animal may be a host nga tegiinaako buzibu, nga bwe kabeera bulungi mu nkima, kabeera bulungi mu ki, mu buwundo naye mu bisolo ebyo eby'omusiko. Naye ate bwe kava mu ebyo ne kadda mu ki,
0: muntu,
1: kafuuka dangerous, keeyalula ne kakola attacking eri kabeera yonnomo nga kalivinga
0: bwe katuuka eno ne keekyanga.
1: Kati kazze mu environment etali yaako kalina kwekyanga ne konona system yo.
0: Kati bwe
1: so kyetuva tugamba nti bushmeat yonna tugikoleki, tugireke.
0: Bwe kaba nga akawuka kano keegazaanyiza mu bisolo ebyo eby'omu nsiko, kati bino ebiri awaka tubirinako tabu nga enkoko zaffe, mbuzi, nte, ebyo bye tubikwate tutya? Bisobola okufuna Ebola
1: ebisolo ebyo nga tebibadde in contact with Ebola? Anti tugambye Ebola tasaasaanira mu mpewo nti oba yafuumuddwa n'aleetebwa n'ayingira mu nkoko zaffe, asinga kubeera ku ebyo ebisolo ebyaki, eby'omu nsiko. Kati singa enkoko yeetambula negenda ekisolo kiri eky'omusiko nekigiryako, eba ekoze ki, togirya. Naye zino z'olundira awaka mu keegi mu faamu tewanabeerawo bukakafu bulaga nti nno zirina obulwadde obwo, kubanga teziri in contact n'ebisolo biri ebiyinza okuba nga bizikoze ki, bizireetedde okulwala.
0: Mu kiseera kino ku byennyanja byo tuli bulungi, kuba ebyennyanja era tulinayo bye tulundira aka n'ebikulira mu nnyanja, ebyennyanja we biri wonna byo tulye, tuli bulungi?
1: Ndowooza tuli bulungi, tewanabeerawo evidensi yonna eraga nti nno ebyennyanja oba ebintu by'omu mazzi birina obuzibu. So ebyennyanja biri very safe, tuyinsobola obirya.
0: Okay, wano eky'obuwundo twakirabye, ndowooza n'obubi n'omusulo oguva mu biwundo byabyo tebirina kututuukako.
1: Tebirina kututuukako kubanga bijja tusiiga obulwadde era tubi avoidinga.
0: Naye
1: kubanga obuwundo tubumanyi bulungi nnyo bwetika akawuka bulungi.
0: Yadde omusana gwaka naye enkuba etwesibyeko nnyo era mu sizoni ebadde yankuba nnyo, ate tukimanyi bulungi oba buwundo binyira mu mbeera mu sizoni z'enkuba ebintu ebyo bitera okujja ne bituyina n'abijja mu nnimiro biridde ku miyembe n'embeera ezifaananako bwe zityo. Kakati bino tebiitugobe ku mmere yaffe ate ffe gye tubadde tulya, tukyasobola okulya emiyembe yapo n'ebirala ng'ate mu kaseera nga kano ebiwundo bimanyi okujja mu nnimiro zaffe nabyo ne birya ku ekyo kye tulimye.
1: Mu kaseera nga kano ebibala byaffe biri oke, as long as tebirumiddwako, tukisanze nga kiriiriddwako akawundo oba enkima. Tugambye tolya kibala kyonna ky'osanze nga kirumiddwako oba enkima oba obuwundo, naye ebirala mpozi tumanye nti tusooka kubyoza. Tulina omuze oguwanula emiyembe olinnye ku muti waggulu n'olumira eyo tugamba sooka oyoze bulungi
0: oluusi n'ogulu nasula enkonyo ogwo ne gugoba n'ogubaka
1: n'olumirawo. This time we tuli engeri gye tuli nti tuli mu biseera bya bulwadde, tugamba buli kibala kyoze bulungi kitukule olyoka okirye, naye tolya ekyo ekirumiddwako ki, ekiyinza okuba nga kirumiddwako obuwuka.
0: Mpuliriza program Lutindo, nze Prosi Kyeso, oli ku Lubogola Simba, ndi ne musawo Juliet avudde wa Kiso, era nga y'omu ku bajjanjabi mu disitulikiti wa Kiso. Mpozi oli ku ddwaliro ki musawo?
1: Wa Kiso Epicenter, Health Center 3.
0: Mwafunye eyo gy'okukeesa eyo?
1: Nedanyabu.
0: Eyo mbadde mukyali bulungi. Singa neewulira mu mbeera ziri ze twatandise nazo. Ez'obubonero bwe wamenyeeko nti buno bw'obulaba totuula dduka mbiro. Obubonero ntandise okubuna olusujja ogunnemerako ogujja bwe kugenda olubuto olunnumirira mpulira ennyingo okusakufuse kuzibu mutwe gunnuma meme ensinduukirira zirukaniira nzigwamu amazzi n'ebirala byonna nga bwe twabyogedde. Bwe ntandika okubiraba ntandikirawa kuba nzijukira ku COVID. Twali tulina ennimu yaffe nti bw'obiraba tandikira ku nnimu weeyoteze eno nga kino ekikoola nkugambye ku olwo ffenna twafuuka abasawo. Naye kati ono ye awulira obubonero buno naye anoga ennimu.
1: Awulira obubonero buno adduke bunambira agende mu ddwaliro erimuli okumpi basobole omukola ka assessment.
0: No first aid at home.
1: No first aid at home. Kubanga Ebola taliiko specific treatment. Ebola bajjanjaba ekiriwo akabonero akakoze eki akaliwo. Genda mu ddwaliro erikuli okumpi. Chances z'okuwona ziri waggulu singa otandikiddwa okujjanjabibwa mangu. Omusujja ogukuluma lwaki gukuluma? Singa gugaana twongerayo step endala. Kugamba tuba tukola repeated tests ez'okumukumu. Tusulide ddala ki ekituufu. Ate by that time obeera under isolation. Kubanga otandise okulaga obubonero oba osiiga. Katuba twagala okujja mu ki mu bantu. Naye ng'olina history eyo eteeberezebwa okuba nti wandibadde mugu. Kubanga oli ajja kugamba tulwala omusujja bulijjo malaria.
0: Era ekyo twakiyiga nti bwe tukombayininga kano na kano awo tuyitawo.
1: Mu kiseera kino kye tulimu twandikubiriza abantu baleme kwejjanjabira waka.
0: Gwa COVID abantu bwe bagenda nga bongera okuyiya n'abasawo okola research batukabaga nti ne balondamu zi pharmacy z'amaanyi nti pharmacy eno neno neno balina layini y'eddagala erisobola okusooka okuyambako pharmacy bw'eti ne bw'eti kati nze siina wenyinza genda ne baga nti abange munjiyizeeyo doozi.
1: Nedda togenda genda mu ddwaliro eddene erikuli okumpi ate togenda mu drug shop. Genda mu ddwaliro eddene tebajja kugattirira. Tujja kusinziira ku bubonero kikyoli tusobole
0: omanye n'ekireeta ekyo ekirungi nti leero twogera nga tulina ne reference tulina embeera gye tugezaako gye tugezesezaako eyali ebaddewokko. Omanyi oluusi ndi mubuulizi wanjiri kati ngenda nga nti fate twesiimye tituyina be tulabirako eri naddala baali mu ndagaano enkadde ne tubaleeta ne tulabirako obulamu obujja naye kati ne COVID bwe tuba tulwanyisa Ebola eriyo bye tujjukira ne bituyambako okwongera okwebuuza oba okweyanukula n'okumanya kiki ekyokkola. Embeera yaleeta abantu okutandika okubaako eddagala lye benoonyeza. Abamu ne basamba ensiko abalala ne bagattiriza eddagala. Omulala bwaga nti gwe baakuwadde liriwa nange mpaako mire yadde seetegeera nga oluvuuvuumu olwo lutambudde nnyo mu bantu. Ky'omulwadde wa COVID bw'atuuka mu ddwaliro bamukuba bukubi mpisa emujjawo olw'ensonga ezaasaasana mbiro ebyo. Baweza namba seere zigenda okuyingira bakujjawo oleme kusiiga abalala n'ebirala ebyali ng'ebyo ebimu ku byo ebisinga obaolyawo tebyali bituufu. Kati ne ku kirwadde kya Ebola okulaba nga abantu babuuza bino ebibuuzo n'okuyiiriza siina wenyinza kujja ddagala ntandikirewa
1: batya
0: nti bayinza okujja eyo n'alinnyisa bba kabane kalinnyira ku ye statistics ne zikyuka nga ye gwe zitambulirako nti kati titwakafuna cases bwe ziti abakafa babadde omwenda bandiwerere kumi ku nze. Embeera eno lwaki ejja efaanana bw'eti? Lwaki abantu baluuzinga hope mu health facilities ate n'ekirala era kiyimiridde kitya gweyo gy'oli? Era omuntu confidence kigy'omuwa nti bwe yeekengera gye ajja kukwatibwa bulungi nga teyeegasse ku statistics nga bwe nyinyonnyodde.
1: Kati tulina kye tugamba nti no tulina false rumors ezo kati nga byonna by'oyogeddeko doza rumors. Rumor oba mu Luganda kyeki?
0: Erungambo ezitaliiko mutwe na magulu.
1: Myths and misinformation. So ebyo bye tulina. Yes, twagambye Ebola bulwadde bukola ki? Butta mangu ate busaasaana mangu. So chances z'okuwona gye ziri naye ne chances z'okufa gye zikola ki?
0: Gye
1: ziri. Naye omulwadde singa aba afunye obujjanjabi ng'afunye akawuka ka Ebola najjanjabibwa bulungi ate nkukakasa nti bw'oba oyina Ebola you get the best medical treatment gye wali ofunyeeko mu ki mu bulamu bwo. First of all buli kimu bakikuwa ku bwereere ofuna services ona kubanga jukira kati o ensi yonna kati right now ensi yonna tunolide chi tunolide Uganda
0: ride Uganda
1: batusaze COVID bingi abantu bachasobola kweta yakutambula genda mugoni because of that. So the country the government tries bagezaako nyonyonyonyo kulaba ngaba baziza okufa so numbers zireme kweyongera so teri muntu anyumirwa kuulira nti no prosi yafudde Ebola buba bulagajjavu bwaki bwa government nolwekyo bafuba okujjanjaba balabe ng'okola ki ng'owona ensonga lwaki obulwadde bukola ki manyange treatment weeziri ate ez'omutindo ogwa waggulu
0: mubadde mukimanyiko nti abantu eyo bastalkins edda enimu yaabwe mubisi gwanjuki okuba butungulu katungulu kyumu ne viniga nga babagamba nti bino nga bwe byatta buli biyinza n'okutuyamba ne ku buno nange nfe twesiimye tulina we tugezeseza
1: bantu bagezesa
0: era omanyi obuvumu kwekyo kwekiva bagamba olaba wasobola okutta COVID yavuunika ensi yonna naye ate kano ka Ebola akalibwa ne Congo ne Uganda kayinza kati obutawulira katungulu kyumu kyagamba
1: fe tugamba
0: abantu abo bagwamagezi
1: si kituufu teri home remedy teri bujanjabi bwawaka unless directed by health personnel ni bagamba nti kino ne kino yes diet is there we recommend good diet na yes si waka yensonga lwaki tolisanga mulwadde wa Ebola nga janjabi bwawaka bw'osalawo okusigala awaka wejjanjabe oba weewaddeyo
0: n'abamuno ne balowooza nti nekawala jimbu kayinza obbayamba
1: ebyo byonna tubirina koza amawugwe naye tekagenda kutta kawuka kali akaaki
0: akebola si kikolimu ku bulwadde bw'Ebola
1: era kikolimu
0: tebabuloga
1: obulwadde bw'Ebola tebabuloga si witchcraft twalabye bulungi obulwadde gye buva Urade buva mochi mu bisolo nebujja nebudda ku muntu nekava ku muntu nekadda ku muntu singa bakaloga singa batulogaloga daffe na naye era olaba nti omala kubeera na bubonero obwo
0: ampuliza tuli ku kirwadde kya Ebola musawo Juliet ava wakiso ku ddwaliro lya gavumenti omuku bajjanjabi eky'omukisa omulungi nti eyo Ebola abadde tanatuukayo naye bulijjo nga betugamba nti okugema kusinga okuvumula katweziize ate tuleme kulinda Ebola kututuukako njagala genda mukuumulamu bwe nkomawo ate tutunuulire embeera ez'enjawulo nkola kyeziteekeddwawo gavumenti okuyambako n'okwanukula omulanga ogw'amangu singa wabeerawo okwekengera ku kirwadde kya Ebola gavumenti kikyetaddewo ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga okulaba nga twetangira ekirwadde kya Ebola n'ebirala ebiringa ebyo kale awo wetugenda okukomerawo
2: Tovao. Amanya Nzeru cha Mzi Frank. Ni mzadi wa Chisoso Parents Primary School. Napinye sanyunga MT ni banku videnti. Pangu de school fees. Na soso bi wakanya. Nebe narabige nagize. Nesokala nendawe namba jiva kwe seza. Watu ujuga manti tepewa laba kere jiva sindika. Aine basa wa sumi wa Chisoso Parents na banku vide simu. Ninyonge lo kaka santi wa biadala.
3: Choche njini, mwangu ya school fees wa mwaka muramba, noko singa wo. Atenga na ama somera gakoze sa momo, gani na omu kiso kuangula vani, kone evirabe evirala nkumu. Osobola noko vuna loni ya school fees kumomo.
4: Mumiaka jengaga, egwanga lino bwerieta gange chokunwa, Uganda wala jia wangawo. Mujechi na nane jechenda, ngatu uliriza kadongo kamuku radio, kububaga wa seko kuru, Uganda wala jia wangawo. Atikati chintu chachukamu, anti tulino ubago wenja ulo, ngazi house parties, obo kuma beach, uruanga tusini ya kunyimba zitu singo kwa gala. Era Uganda wala jia, wali, umutima kwegumu, Uganda wala jia omoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu uomi wa febulio wa avulijo. Uganda walaji, echo kunye chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga, echo kugata wana Uganda. Tetundi mwili yaba batana uiza miaka kome na wanana, nunu wegende nesi. Yes,
5: Chika chanku kumpia.
6: No. Ya yuga chekia njini jeweta ni labu lijo. Mbulu njiwa yobwe njini nobu womi wa njini womanyi. Omulabi.
5: Chogamba yeri ene chwa watiro nebifuba biri bikabeza. Ene kaomera dala. Obama pe drum sticks. Chino chisamari chwa menye chinimba. Chiri gumite. Chino chibaite chwa watiro dede.
6: Checho, labo bulungi buno bonna obusabikiddwa mu ndabika empya.
7: Mommy, are we going? It's chicken July.
6: Kitufu mukwano.
7: Yeah.
6: Boteka teka Yuga Chick, kaba kasera ka family. Yuga Chick.
8: 40 years of serving Uganda.
9: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatamba amazima gaga no nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi nebanzirize bisava. Kwe gamba na malayo.
10: Leka kemi twalo 10 nokuda waguru kwa kaunti ya Pride wemfunire Yesu akubwerere chali nelimu kumatabi gafuruwa lero oba kwa kunabetali ya kusasulia noti munala noti noti bisatu wa sato musatu uweneche ndabu mwenda okumanye bisinga o tendi kwa kutele kuruwa lero umaliyo de Pride ama teka nubu kwa kulizo biko berirwa.
11: Pride Bank, your growth is our pride.
10: Pride Bank irunga mizuwa banki kuru ya Uganda sente zaba customer ziku miwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda okutuki na dea kubukade 10.
12: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku manda mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga sita 19 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
0: Wali kulubagola simba program rutindo jowulirizanze prosi cheswa dakikabiri munane zibulayo kwere sawe bi kweziwera biri tujja kubasibula tusomesa gwanga ku kirwadde kya Ebola nina omusawo okuva mu district ye wa Kiso wamu n'omusomesa w'ebyobulamu bano nno era be bajja nga batusomesa n'okusomesa abantu okulabanga embeera y'ebyobulamu etambulira ddala bulungi naddala mu kiseera kino nga waliwo obunkenke bw'ekirwadde kya Ebola. Twegatibwako omusawo Nsimbi Michael. Musomesa msao sewo wala msa kubatu izabe yanju lile ate tunu lile kuungeri ya bantujiba inzo kwa nukula nga bafunye ukwe kengira kuchiru adechino
13: ya yeah, neyanze kisinyabo omtestes wa programu eno Nsimbi Michael linyari yangu ndi msao msomesa vya blamu mkwali na wakisi yeyo ila mkwali na kubele ya Oxford Center for
0: Yesemu.
13: Yenyamu.
0: E, tubade tutandikira ddala wonti embeera za Ebola tuzirabye tumwekengera tutya tumwewala tutya tumusuubira kuvaawa n'ebirala ebiringa ebyo. Wotwegatiddeko nga tubuuza singa nekengera musawo ye yatubadde dda amagezi nti dduka bunambiro ogenda mu ddwaliro eri kuli okumpi naye bwe mbanga sisobodde kwetwalayo n'abali awo banziruse buddusi waliwo obuyambi bwonna obuyinza okuyita mu mbeera gamba nga esimu oba okutuukirira timu evunanyizibwa ku kirwadde kino ku luddo lwa gavumenti.
13: Ya tuyanze ekibuuzo kirungi nnyo ekyamazima kino yemu ku ngeri etuyamba omuntu akyalinamu obusobozi obusobola okubaako essimu gyakuba okuba nga yeetaasa. Gavumenti ekoze buli ekisoboka okulaba nti amawulire agakwata ku byobulamu naddala kati ate mu mbeera eno gye tulimu eya Ebola nago geeyongerayo so baatuwa ennamba ate n'ennamba eno ya bwereere ennamba eno mpanvuko naye gwa gyetaaga osobola giwandiika eri 0 8 10 6 6 ngiddemu 0 8
0: manyi twamanyira nnyo eza digiti enjogera ya digiti emu ku emu 10 oli alabaira looza n'agamba oba 10 12
13: kati okay pozi ate nga ngizeemu nti 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 enamba eyo esobola okuyamba naddala ng'oli mu katyabaga ne bwoba olabye bulabi munno ng'ali awo ali mu katyabaga osobola ogiweerezaako osobola ogikubako enamba eyo yabwereere era tesasulirwa naye ate era waliwo abantu abayinza okwagala okuweereza message message yaffe bwoba oyagala okugiweereza era ku kitongole kyaffe eky'ebyobulamu era nayo nga yabwereere ogenda owandika akameseji ku bulijjo ogendera wali mu kabox ng'owandika obubaka n'obuweereza ku 8500.
0: Mba mukakafu nti butuuse tebifuuka byagwekanyanya batwakubidde polisi ezikiza omuliro batuuse ekizimbe kiweddewo
13: mu mbeera eno gye tulimu eya Ebola Nedala omuntu nga awereza obubaka obulaga nti omuntu gw'awerezaako obubaka bwakweke engeri ekyenkaniddaawo. Si kyangu nnyo gavumenti, tuba kyangu nnyo abafunye obubaka buno okwesulira gwa nnaggamba. Si kyangu. Ate kye tuteekwa okwerabira nti mu disitulikiti zaffe ne mu ggwanga lyonna mwateekebwamu enteekateeka y'okulaba nti waliwo abantu abalondoola be tuyita bakalondoozi naye nga babyabulamu. Ate era bano be batuyambako okulaba nga banoonyereza ku kirwadde kyonna ekiba kibaluseewo, tubayita ba survivors. Buli ddwaliro ku mutendera gw'oliko kuliko omusawo avunaanyizibwa ku kulondoola ekiba kibaluseewo. Kyokka ate ne ku kyalo kyo wennyini nnyini ggwe w'owangaalira yagalagaana kuliko omusawo w'ekyalo bamuyita VHT. Omusawo oyo era ne bw'omutuukako era naye amawulire agongerayo mangu okusobola okuyamba okukakasa nti omuntu ono afuna obuweereza n'obujjanjabi nga bukyali. Kyabulabe omuntu okumuleka mu kyalo nga tafiiriddwako kubanga yasigala ate asobola okusiiga abantu bangi okusinga bwe tusuubira.
0: Tukiraba nti okusinga obulwadde buno tubadde tubwekengera kufubutuka mu ggwanga lya Kongo era gye bwafubutuka okujja naffe okutulumba mu mbeera efaananako bw'eti. Tekiri limited ku Kongo yokka nti yeteekeddwa okubeera n'Ebola. Ate yandifulubutukira awalala wonna. Gavumenti nkola kizeetaddewo okulaba nga waakiri eziyiza bannaffe abatwetolodde okuba nga tebayingiza kirwadde kino.
13: Ekisookera ddala mabega kawo twabadde n'olukiiko mu ggwanga lyaffe wano nga luteekateeka okwongera okulumbagana n'okwanganga ebibamba naddala kino kirwadde ky'Ebola. Era ne batubuulira biki gavumenti byekoze mu bitundu byaffe okusookera ddala eri ku nsalo za Uganda ne Congo kubanga ekirwadde kino gyekyasinze okuva newankubadde nga tekiri nteeka nti wekiseeka okuyita wokka ni at least ku saidi eyo mu ggwanga erya Congo baateekayo okwo baziyiza okutambula kw'abantu okusala okuva e Congo okuyingira ne Uganda. Era ne bateekawo abasirikale okukakasa nti omuntu ava eri n'okudda eno at least waba waakuddayo ye muntu eyeekebejjeddwa obulungi ateekwa okuba nga talina akatyabaga ateeka.

0: chenda mu musanvu kasise satu pemwe fada simba mwe banyo kubera nga mutuuliriza mwe banyo kubera nga mchariko dala bulungi nyo paka sawa zigenda kubera satu ezekiro nako rwalero era nga kyetuyinza okubanga tugamba kiwanja kya byemizannyo nga bwe kitambula era nga mu mbeera eyo mwosobola okuba nti nno otambulira ddala nga bwe kifaanana mwe balinnya okubeera nga mutuuliriza n'okuba nti nno kwe muli ddala bulungi nnyo mpola mpola era nga mu mbeera eyo so embeera bwetambulira ddala akusaidi yo kiwanja nga bwe twongera okuba nti nno tugamba mwe balinnya okubeera nga mutuuliriza n'okuba nti nno kwe muli nga bwe kiri onyiga sita 210 sita 20 sita 43 hash n'osobola okuba ng'ofuna empiira egyo nga bwe tuvaayo okuba nti nno tujikuteerayo kugambye sita 210 sita 20 sita 43 hash n'ofuna VIP VVIP olukalala ordinary bino n'osobola okuba nti nno bifuna ng'oli wamu ne bannaffe aba 22 bet
1: Nyangafa mugwanga Uganda gakutusiwako 22 bet katifuna ebitundu 10 ku 10 yenyongeza ku nsimbi zosoko kuteka kwa account yo eyo 22 bet osobola okwewandisa ngogenda ku mukutu ogwa 22 bet.ug wewandise ngoyita ku mukutu gwa 22 bet.ug

0: chenda mumusambu kwa sise satufe mwefado simo mwe nyo kubira nga mtu uliriza mwe nyo kubira nga kwemuli darabulu njinyo paka sawa zigena kubira satu ezechiro onako lwalero mchuanja chebe mzanyonga wachitambuja darabulu nji mpola mpola www.22bet.chugi osubulo kwantino chikori ya darabulu njinyo era nosubulo kwantino otambuli ya daramumbera enunje nyo ngabu eri wakubuza promo kote kama chigambo simba ife mnyo kutentono osubulo kubanga wewa andisa mkasera kanaka World Cup kweweta go kubantino omanjira dara ebirungi bingi byo ino kubantino tambula na byo amumbera yu chiche tusumulo kubanga tugamba nti World Cup kasitola bango muligu kubye bera ne 22 bet kusumulo kubanga kutambula na we beti inga kuodise singo kubere enunje nyo tambula na bo kubanga bingi byo geno kubanga ufuna World Cup emipira ngabu ijitambula osubulo kubanga obeti inga kulive in play osobola kuba nti nokera kumacha noga nti amakona gaizo okuba mu amanji nagono ga betinga ko oyinza okuba ngo betinga kwani agenda okuteba oyinza okuba ngo betinga ku bintu bingi nyo angabwe biri mu World Cup eno ngabwe fanana agenda gulewo omukutu gwa 22 bet osobola kuba nti notambula nabo ate omanye embera ngabwe eri paka saa zigenda kubera satu ezekiro nako olwalero mu kiwanja ky'ebimza nyo omufumbe walusimbi woto
1: Nampala Yusuf mchonja chebye mizanyo wali kubera ngo uliriza tuze paka sawa satu ngaba kwenye tunaba tumaliriza mauli mbujuvu gaja kubera nga gatuka mwami waguma chisura jaja kubera nga jaga kutuseko waba maliriza o virango songa atera ne imbira bianga webali batu seda bulunji nyo oluvanyuma ate tubenga tusobolo kubanga tugenda ku World Cup ngawe tugendi akadeke tulimu kwa World Cup kale wetu begeno kuwanga bita mlo na wali ngouliza weba lenyewe bali dala nenga tukujukiza ntoi na kubera nga wera bila ensonga nga bweri nti fetu watu zinga tugama nti tuete kela tekele na kuzo mwezi nga kumi na lumu ye final ya neimbira byange gwe tugendo kubera nga tutambulira kusaidi eyo nga banafe kavumba nga bwetwa kugamye nga kitambula okuba nti kiki tukusalako oliokola be nga tugamba nti bituli byerere biraka byerere munigina ngolyaga nti nyamba de nyenga teno njibise nye kigere emyaka n'emyaka jona jona kambereko ku Day of Freedom kavumba nye tugendo kubera katwalo kamu alivanya lokubera nti ministry y'ebyobulamu ya vayo nega nkati simba moja kugobera kino na kino na kino kikofa atefe tu ino bizibo feba twali basali wano kirade bwe cyagira ne tuongera iyo show so marking nganga 11 ye final yanayimbira byange wali ya kavuma nebe tuba tuzenga lugama ndikakati otegede 11 akasende tukagaba mitwala 5 buli lunaku wano sente ziwangulwa ne mu kiwanje era no nako olaye kusabira kika 15 tugenda kwera nga tugaba mitwala 5 cyo ino kubanga okola kwate simu yo gwa MTN tiweta kakweda kona airtime songo waya telobera kona ichikumi yao chikumi ya habili songo achisingo kube chikulu kumobile mana account yo na yu ino kubango inako enkumi ya bidize bagendo sala kusalako deni obengo ingi roluo kano obango ingi la draw genda ku nyiga star bidi tano tano star muenda emu nyiga ash obaka dala nyiga okay akakuba kentegeza bombo manzo chikole echo bagenda kusaba pini eriye ya mobile money wojo ko sango sindika wango jako bakusaleke 12 kusabe na chikama 15 go welinde tugenda okukubiranga ne mitwalo ja 5 waga finyeda nganye nyigasta 255 sta muenda emu ash nyiga okay teka mu pini ya mobile money account yo esonga zibenga zitambula wona oli ngo uliriza webale nyo webale dala World Cup acha tambula amawanga ga Africa so far tu chali na limu ndio inzo gamanti ndio lili tale completely amara so far gakoze bulungi neve mu kwabo twalabye South Africa naba labachazanya South Africa yabadde akyasembye kuba Afrika bengeza ko kubanga nkugamba banji betu chali ndirira ejigendo okuzanyibwa lero ajizanyibwa nga bucha najo mingi daladala baluwa anabazanya gusemba hicho vola baka lejizanyi webili ebili mukade baga manti kutano ebili kukumunana ebili kukuminemu ebili chiwanja chetuliko
0: ya jina kuzanyi webili kuwanga syndicate jibageza kukwe wala okulaba antino abantu tebagulirira abantu tebagulirira omanyi bibaddemu scandals nyingi ngenda kukwe chokula bilako nti yali World Cup ya lukumurenda chinana mwebili mwadu kapu ya chinana mwebili tuju kila nti bodu wali tebasamba kubude kwebumu nga wade zari gurupu nga mulimu timu nya naye baali tebasamba mu budde bwe bumu. Kaakati nga kitegeeza nti omwasu abamu basooka ne basamba, abala ne basamba. Naye obuzibu obwajjangawo nga mwe abasooka okusamba muba temumanyi kiddako. Wabula asamba omulundi ogwokubiri aba amanyi kyayinza okuba ng'akola ku saidi okuba nti asobola obbajja mugenda kuwa ekyokulabirako nti mwogo omwaka oba mu World Cup eyo waliwo omupiira gwali wakati wa West Germany ngaetunka na Austria. Kakati nga bakimanyi nti senga Germany ekuba Austria akagoolo kamu oba ne bakola amaliri bombi bayitamu. Kati mu kibinja ekyo mwalimu Algeria, kati nga balina okuzanya syndicate Algeria kuba Algeria ya Africa bali bazungu okitegeera. So omupiira ne gugwa nga eggwanga lya Germany yuguwangu de goal yaliemu ku bwereere, nekitegeeza nti awo yali Algeria ng'alina okuvaamu olw'ensonga nti goal difference wezaamukubiraawo. Kati ne bamugyamu mu mbeera efaanana bwetyo. Mujjukira mu Euro wano emabegako twalina Euro zaali za 12 mu 4 zaali Euro za 12 mu 4 yomba seerabidde era twafuna embeera y'emu yali eggwanga lyali eggwanga lya Sweden nga battunka ne Denmark. Mu kibinja ekyo nga mulimu Italy era nzijjukira nti Buffon yavaayo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ng'agamba nti mwalimu oggulirira wadde UEFA yagamba match fixing teyaliimu. Naye ekyali ekizibu kyekyokuba nti senga ttiimu zombi ziteeba goolo 2-2 ddagala otunye stand yenu ngaomupiira tegunnaba. Senga buli ttiimu eteeba goolo 2-2 kitegeeza Italy aba avuddemu olw'okuba nti baba bateebye goolo nnyingiko okusinga kwani ku Italy. Bwe beesamba mu dakiika ey'ekinaana mu omwenda Sweden nefuna ikolaiza gwali 2-1 paka mu dakiika ey'ekinaana mu omwenda Sweden nefuna ikolaiza ne gugwa 2-2 Italy n'avaamu. So olumu sinayi ezo zijja ne zibaawo nga nzibu nnyo abategesa okuba nti no basobola okuba nga abazitunuulira. Njagala tutunuulire kati World Cup eno gye tulimu. Mu nteekateeka eyasooka omanyi bwe kyandibadde lulizo bwe zibadde ttiimu 3-2 kyandibadde kyangu ku ttiimu 3-2 bibinja byabeeranga bimeka bibinja 8 aba bibinja 8 mulimu ttiimu 4 ebbiri ezikulembedde ne zeekuba ne mulondako ezigenda ku round of 16 kyali nga kyangu ekyo nga kyekola kyokka. Ku mulundi guno ttiimu ne bazongerako 16 nekitegeeza nti baali balina okunoonya sinaaliyo esobola okubanga eyamba mu qualifiers. Mu kusooka enteekateeka yali nti bakole ebibinja 16 ku bibinja 16 buli kimu nga kirimu ttiimu 3-3 ye yali enteekateeka eyasooka nga mulimu ttiimu 3-3 zeekube ebbiri buli bbiri ezikulembera zigende round of 32. Problemu yeyajjira mu ekyo nga tebasobola kuriyetinga mbeera nga balina okwesamba ku budde bwe bumu. Bajjukira nti bwe ziba ttiimu 3 kitegeeza abamu bwe baba bamaze okusamba mutuuka mu sinaaliyo nga omulala asembayo alina kusamba yekka omu n'awummula. Kaakati nekireeta obuzibu bunene nnyo nga balina okuyiiya y'ensonga lwaki baatuuka ne bagamba nti aa kabasambe then n'omunaana ogukutta ekifo ekyokusatu abasinza okukola obulungi mu kifo ekyokusatu nabo bayitewo basobole okukuryetinga embeera nti ttiimu zisobola okuba nga zeesamba mu bibinja y'ensonga lwaki bakola ebibinja nga birimu ttiimu 4 era kyekimu kyemulaba kati nti zeekuba ku mupiira ogusembayo zeekuba mu budde bwe bumu. Naye era tekitujjaako kuddayo ntandika okuba nga tutunuulira sinaaliyo zeezimu ekisooka njagala tutunuulire ebibinja ebyenjawulo. Ebibinja ebimu byenjagala tusobole okubanga tutunuulira byonza okubanga otunuulira mwe muli ekibinja Group D abagenda okusamba kumakya g'olunaku oba nkinyonyola ku lwokutaano nga bukedde ku lwokutaano ekyantikindi nga kumakya g'olunaku lw'enkya
1: lujja kuba lwakumekaawo kati olwo luba lwa mukaaga bwagamba ndi kumakya g'olunaku lw'enkya lwo luba lwa mukaaga kubanga olw'enkya lwakutaano omuddugavu wa wano kyategeera enkya lwakutaano kaakati bwe bubanga bukya olwo tuba tugenda mu lwa mukaaga kati obadde otegeeza lunaku ki
0: lwakutaano kumakya
1: lwakutaano kumakya anti eyo yenkya
0: anti enkya
1: kiregezo gyegizanyibwa mu kiro kya leero kojja kwali awuliriza nga bukya
0: nga bukya
1: kati for example ogumu gwa saawa 5 leero ez'ekiro kati waliwo ogw'omunaana matumbi budde si bwe kiri kakani wabeerawo gwe 11 nga bukya tuyingire olwokutaano
0: kati njogera ku gwa 11 nampala bw'aba akunyonyodde n'okitegeera bwogera
1: bw'oba tokitegedde olina ekizibu gwala kubanze kojja yansomesa oluganda yalunsomesa ate yagenda odunsomesa nga nange ndusomyeko ekiwera
0: kakati nampala sinaali eri wano
1: kojja kigudde
0: gurupu D basamba nga nampala bw'akunyonyodde nga bukya leero ku saawa 11
1: ye game kyeyo
0: omupiira wakati wa Austria nga batunkana Algeria omupiira wakati wa Australia
1: ne Paraguay
0: ogwo then omupiira ogwo ku Saturday awo nampala era wabadde ankwatidde ensobi ogwo ku Saturday nga bukya
1: gwe guliwo ogwo
0: ogwa Australia na Algeria Saturday nga njogedde kituufu
1: ani ani ogambye
0: Australia na Algeria guba ku Sunday so guba ku Sunday
1: Australia nani
0: Australia na Algeria wane waffe tuba tugulaba ku Sunday ku makya saawa 11 e Sunday ku makya ku saawa 11 ez'oku makya we tuba tugulabira kaakati abo bombi balina points 3-3 betwogerako Australia Paraguay Austria Algeria bonna balina points 3-3 kaakati kitegeeza nti bombi bwe bakola draw bayitawo kubanga points 4 mu basatu munaana abasinza okukola obulungi mu kyokusatu points nyazi kugisaawa
1: bwekiri kubanga agiranga n'owesatu ku saawa eno bakyamubala ne waliwo n'ayina ne zero naye nga balinayo omupiira gwe balowooza nti asobola okuwangula n'agenda kumeka
0: kusatu kakati kitegeeza nti Australia ne Paraguay bwe bakola amaliri buli omu agenda ku points 4 omu n'ayitawo mu kifo ekyokubiri omuna n'ayitawo mu kifo ekyokusatu senga Austria n'Algeria bakola amaliri kitegeeza
1: kuba we twogera katugambye balina
0: 3-3 kitegeeza nti buli omu aba asobola okubeera ne points 4 omu n'ayitawo mu kyokubiri okusinziira ku goal difference nebiki nga bwe babibala then omulala n'ayitawo mu kifo ekyokusatu nga best loser kakati awo syndicate tasobola kuyingiramu kyekibuuzo nenkuleterera sinaaliyo endala nti group F Japan ayina 4 Sweden ayina 3 bombi amaliri gabakolera kubanga Japan bwafuna amaliri abagenda points 5 nakwata ekyokubiri Sweden wafuna amalira bagenda ku points 4 na yaba asobola kuyitamu.
1: Lwaki tebasobola kuzanya wao syndicate? Nti ne position jo maliddemu ekusula ku opponent ate goto yagala. Nti jukira tuina mu element eno nti akulembere ekibinja akwata ali mu kifo ekyokubiri. Kakati okujja kongo ngamba nti ono wajana akulembere ekibinja oba nabanga ino mwendo mukaga asigaza yo game emu ng'okulembera ekibinja kye bwa amaze okulaba nti kino ekibinja ono agenda okujja mu kyokubiri ayinza okumpa obuzibu awo asobola omuzanya.
0: Kyengamba eyo scenario nayo gyeri naye Nampala twogera kusooka qualifyinga kansooke nqualifyinge
1: bavuiki abamu ba qualifyinze
0: kakati ono ali ku points 3 katugeza Algeria oyagala qualifyinga oyagala kweyiwayo nti onoonya kuwangula mupiira bwe bagukuba noto qualifyingira ddala nosigala kubonera busatu noto qualifyinga lwaki sizanya ekipiira piira
1: anti yegoyagala okuzanya naye ekipiira piira yakikkiriza
0: anti naye ayina ssatu naye agamba bwe nfuna akabonero nqualifyinga lwaki nsamba okunoonya okuwangula nga bayinza okunkuba omupiira tutunuya sinari efaanana bwetyo olina baga nti katusooke tunoonye engeri gye tuqualifyinga then bwe tunaqualifyinga ebirala tunaabiraba kubanga ekyo nakyo kikulu nnyo ku side emu bano naddala balina points 3 tetusobola kulaba era ninze nnyo okulaba awo tetulabe amaliri amakuriyetinge nkwadde sinario ziri ez'emabega zitwali tulabyeko tetulaba amaliri amakuriyetinge awo nga oliaga nti
1: bwe kibanga mukyanalabye Canada nga bakwalifayinze ng'omuntu omwe yagamba nti noonya kuva mu kibinja sikivanga muko bukyanza
0: kyembadde nkugamba
1: awo kisobokera ddala kansooke mala okuyita wano
0: tunaabiraba tunaamanya oba bansudde kuwani naye nga atist nvudde mu kibinja bankubidde ku round of 32 record
1: ejanga n'akasente
0: ebijagenda mbyafa
1: agenze ku round of 32 kaafu na gwasigadde no sikofuna
0: so eyo scenario weri scenario gyolese eyokubiri eyokuba nti waliwo agenda okutunulya agambe
1: wano ngenda kugwa ku ngeri
0: kw'omwana bwe nkwata ekyokubiri
1: nyinza okugwa ku Bufalansa
0: nkwata ani mu kifo ekyokubiri ngenda kukuwaayo sinaaliyo kanginoonye wano akwata ekifo ekyokubiri mu gurupu gye ajja kusamba awangula gurupu H Spain yagikulembedde
1: gurupu gye erimu baani babajjukize
0: akwata gondi mu gurupu omugrupu gye akwata awangula kubanga
1: gurupu gye mwemuli Argentina Algeria Austria ne Jordan
0: kati akwata ekifo ekyokubiri mu gurupu gye akwata awangudde ekibinja mu gurupu H Group H jibulira abantu erimwani
1: kubanga eno nga tetunaba kugenda kweyo eno omuli Argentina Algeria Austria Jordan wera tujogerako ndabanga Austria nga yagenda okugira mu kyokumeka
0: olaba omuntu bwe yeekubisa naga
1: kubanga H mulimu era omufirika Spain ogambye Cape Verde Saudi Arabia ne Uruguay tazanya nkya
0: kakati olaba omuntu bwasalawo yeekubisa omupiira kwate ekyokusatu ng'akigenderedde
1: ng'amaze otegeera nti nkwata gundi ayinza okunfuukira ekizibu
0: kubanga bw'amanya nti ngenda kukwata Spain lwaki akwata ekyokubiri naga waakirika bankuba omupiira ŋŋende mu kyokusatu kati ezo sinario ziyina okuba nga zigenda kubeera mu kusaidi eyo nkweyekira
1: lwakuba nti okiyinza okubeerera ekizibu kwekyo ekibinja mufumbe kwe kubeera nti bano bonna nga bwe bali tewanaba kubeerawo agamba nti alisefu kubanti ya kulembede chivinja. Kubanga, ngoje kono ayetaina ya dakabonero. Nabana baina point sebili. Omu asobolo kubedanga agena kupoint setano. Singa Spain aba akulembede nobonero wobona. Ajana aguza njira mune bagumu kuba.
0: Kakati, nkwe sinari endale. Akwata chife chokusatu, mugrupu je. Tojivako, uchari yao mugrupu.
1: Ogambi grupu je.
0: Je, uchajirika hao. Akwata chife chokusatu, mugrupu je.
1: Je, tuwa kugambi tuko jukiza. Omuli Argentina, Austria, Algeria, Jordani.
0: Kati ani alila ikili okwata chokusatu, katugeze, sinzira.
1: Alila ikili okwata chokusatu, Algeria.
0: Anizo okwata chokusatu. Tegele.
1: Wanga. Ono Austria yono kwenala vye baba.
0: Senga baba kwa zaamariri.
1: Kwa ye joda ni taina cha atugamba.
0: Kakati.
1: Soko leke. Bano teba ajize.
0: Taba. Kakati. Akwate chufu chokusa tumugrupu je. Asamba awangula mu group A.
1: Soko demo wetegereze group eyo ngatona bajiva akoje. Kubanga abamu
0: oyagala nyongero jetegereze.
1: Tebamaze yo bana abamu.
0: Abamu abamazeyo Benzi Jukira abasubudo kupanga bamalayo beba na
1: kupanga ye Argentina ye ya ise muda
0: Aba,
1: na ye tuogela kugemanti agenze nga ya kulembera actually ine goal za ina nyingi kubono Westu ya alimu choku bitaina o bobo mazo kubango ukolachi kati mukuno nya azengo woku bili na azengo woku satu mweche chivinja we wali okubuza.
0: So mugrupu akwata chife chokusatu mugrupu je
1: most likely alimukati ya Algeria.
0: Algeria katugeze nga yakute chokusatu ajja kusamba awangudde mugrupu ero. Mugrupu ero hainzo kupa Bungereza wangu dechibinja over Switzerland kubanga ndoza bali yao mbiba vuganyi. Bungereza ni Switzerland
1: kisi nzira asigaza yani kubana choche kulu
0: Bungereza atasigaza yo Panama.
1: Oyajamu kubakumuta.
0: So utani kukubu zechibu
1: kubango mamalimu Croatia, Ghana, Panama, Bungereza of course yali wagulu. Point sinya. Ne Croatia inanya. Ne Ghana alinanya.
0: Uchitegele. Kakati. Ya inzo kusamba Bungereza.
1: Owa. Olio owaje. Gwauliriza goberera.
0: Owaje.
1: Emikisa jiri inti. Asobola okuzanya.
0: Bungereza. Owa.
1: Croatia.
0: Switzerland.
1: Eh.
0: Owa grupu B.
1: Bichi ya chitia echa. Sijia chitia.
0: Abaja kuzanya kwa aba anti ngeleje baba senge kamu. Chiri nti ozanya omu kubibinja. Ibinja ulubaba baba senge
1: kamu. Baba kutanji grupu eno obe eno obe eno. Okay.
0: So aba ino kuzanya ku either akulembere chibinja grupu ero. Oba kulembere chibinja echa grupu B.
1: Tukubuli de grupu ero. Mulimu Bungereza ya kulembede. Croatia wakubili vone vona bali kubone robona. Golo zeziba ula. Ne Ghana mwali omo. Alimu chakusatu. Kati obado gamati haba either wa grupu B.
0: Grupu B. Loza mwemuli Switzerland. Mulimu ani Canada.
1: Bosnia. Ya senyo.
0: Ne nani? ne kata buje yo group na yo rwede twasobode kwanga tulaba Switzerland nga akoze eki nga jukulembedde yo group so eyo bweto bweri
1: point size musanvu
0: so tujja kubanga tumanya ani ajjo kubanga asambo kusinzira
1: na era Canada na ye okay
0: waloto ni ya Canada
1: kubana ye ya genze kuko round ya dako ne point size nya
0: so
1: wao la jukira Bosini is governor. Naye ina points ze nya.
0: Soka
1: ali omu kwaba abalinda naye ono naye ndoza nono yage agenda ku round yeddako.
0: So kati mbadde nkuwa scenario nti tuyinza okulaba mu chovola be mipira ejimu njesunze ndabe syndicate asobola okubamu oba nedda. Echo nacho tusobola okubanga tuchetegereza ngabo kiri mipira tujikuwadde gwetandi ko jetegereza. Luiza utezina avamu tujja kubanga tudda bantu tusobola kubanga tuzinyumyako tukuwadde mipira mwegendeze nye mipira ejo je tukuwadde ompira wakati wa Algeria ompira wakati wa gwanga lya Algeria nga batunka ne Austria ogwo gwa ku Sunday kusaba 11 mwezi okumacha e group je then nompira wakati wa Australia ne Paraguay gwalwa kuna manya gwalwa kutano kusawa 11 ezo kumacha eje mipira mujetegereze mwetegereze omupira Japani ne Sweden group F Japani ina points 4 Sweden ina points 3 then nompira omulala group A Ghana aina point 4 Croatia aina point 3 mpira ejo mujetegereze tujja kubanga tujogera konga jimaze okugwa otunajira ku wikeja tujja kubanga tujogera ngabo kifanana
1: ya kiwanja kya bya mizanyo tugenda mukola ko sente tubenga tukoma nenga nkujukiza ndigena maso bingo masavu wadala abanafa babayo mu muvanga ta amunayimbira byange nga naye jukira tukugamba ntu final ya nayimbira byange nga 11 umwezi ogwo musanvu kavumba jetuli bituli byerere biraka byerere monigina ngatukandi kuno muntu kaasimuleko kunigina mujijereze banga dene nyo umuntu abeko ne dembe lya kandi ze jengendo simula kale no nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay teka mpini kusawa bila chika 15 tujja kuba tuzanya draw
2: final eno ye name bila byange final
3: Rubokola!
4: City, tumatusa kwa mba neimila biyangawa tusa ku final, mu Las Vegas, bebano!

0: era nkubiriza n'abantu baffe beewale okwewalana walana n'okwerumaaluma okwo okutaggwa. Abantu baffe bamanya nnyo ebiseera mu ntalo ezitagasa empalana ku kyalo, ne mbagamba kasita fulaagi eba yakwatibwa omuntu oyo ne bw'aba takwagala ne bw'oba nawe tomwagala nange nobona sigamba nti bambagira era ku ssentebe 10 osangako babiri nga baatunuzaamu ku ndali ne kati obudde bugamba tusooke tunyweze ekintu kyaffe biri tunaabiteesaako ki oluvannyuma. Ate ne mbasaba babeere bakulembeze abatasosola, ffenna tutunulire ensonga emu yakwekulaakulanya. Bino ebirala byani asinze? Nze oligenda ddi? Olololo tulibirabako mu busaate 1. Kale y'ensonga ki nasazeewo ngenda kumala ennaku nga 5 nga mpita mu magombolola ntuuza obukiiko obwo. Naye bweti ebyange bwe mbikola. Ate n'ekirala si kirungi kulekerera bannaffe. Abaami abo bemulaba baakola nnyo mu kulaba nti tufuna obuwanguzi. Kati nange bwe budde obw'okuzza omuzigo nkole ekyo nabo kye bankolera. Bwe babanjiyirawo omubiri nange bwe budde obw'okubayiirawo omubiri.
1: Kyofa Tugabye, omubaka akiikirira ekitundu ekya Nakaseke Central mu Paalamenti y'12, agamba nti bassentebe bankizo nnyo mu ggwanga kubanga be balina okulondoola enteekateeka za gavumenti okunyweza obutebenkevu bw'ebyalo ate nga tebasaanidde kutwalibwa nga abatalina kye basobola.
0: Buli lwobanga ozimba ekibiina, ekibiina tukizimba tukijja wansi. Tukimanyi bulungi ku byalo tulinako ze tuyita branch ezizaffe kuba olukiiko lwa PDM olw'omuluka kumpi abalutulako be bassentebe b'ebyalo. Kale nakubiriza abantu baffe bakitwalinga ekintu ekikulu nnyo eky'obutaliimu musaago okwenyigira mu bukulembeze bw'ebyalo okulaba nti ekibiina kyaffe oba NRM eddamu okwenyweza nga tuli mu kweteekerateekera ate okuvuganya kwa 3-1 bwenetuukira nga buli kimu tukinywezezza naye nga tosobola kunyweza kyalo nga tolina ssentebe weero si wano.
2: Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi, obutale, ensimbi n'ebyenfuna gagakutuusibwako.
3: Housing Finance Bank, we make it easy.
4: Siringi ya Uganda yeeyongedde embavu bw'okigeraageranya ne dola ya America oluvannyuma lwa wiiki eziwerako ng'egenze yeeyongera okupunguuka. Bank of Uganda egamba nti kati essuubi lyeyina ensimbi eno egenda yeeyongera okufuna amaanyi bw'okigeraageranya n'ensimbi ez'amawanga amalala nga mu biseera ebijja ng'amafuta ga Uganda gatandise okutundibwa gattako emmwanyi n'ebyamaguzi ebirala ebitundibwa ebweru w'eggwanga ejja kweyongera embavu. Siringi wiiki eno weggwerako nga dola ya America emu egula siringi 13.76 n'obutundu 5 oba siringi 13.85 ne sente 5. Okulinnya kw'ensimbi zino kuvudde ku siringi 13.78 dola zebadde egula wiiki nga 3 eziyise abasuubuzi mu ggwanga bwe baatya nti ensimbi ya Uganda eyinza okufuna ekizibu. Newankubadde nga bibadde bwe bityo, ebifo ebitundirwamu ensimbi naddala ebibanda byo bibadde bitunda dola ya America olunaku olwaleero ku siringi 13.72 dola emu. Siringi ya Uganda ebiseera ebiyise ebadde mu katyabaga oluvannyuma lw'obugugulano obubadde mu mawanga ga Middle East awali ebyamaguzi ebisaabazibwa okuyita mu gayanja aganene okutwalibwa mu mawanga amalala nga ne Uganda mweri. Michael Ating Ego, Governor wa Bank of Uganda, agamba nti kati essuubi lye balina siringi ya Uganda yakweyongera okufuna embavu nga Uganda yeetegekera okufuna amafuta gaayo agasookedde ddala. Abagoba ba takisi mu kibuga Jinja balumbye ofiisi eza Jinja City Southern Division nga bagamba tibeetaaga okulonda okw'amangu kuteekebwewo bafune abakulembeze abajja kubanga abakulembeze b'ekibiina kyabwe baludde nnyo mu ofiisi ate

0: n'apunta oba n'apima w'oyitira okukakasa obunene n'obugazi bw'otuddeko mu kibanja era n'oba ne ka ripooti ko. Naye nga tonnaleeta musave ya kupima kibanja, kyandibadde kya nkizo nannyini save ya kupima kibanja kyandibadde kya nkizo nannyini ttaka n'aba nga ategeezeddwako era n'aba nga takiyinaako buzibu yadde. Gwe wenna ate agula ettaka mu kyapa ng'akuguza alina ekyapa era nga mukola endagaano eno mu mbeera nti we tumalirayo ssente ng'otandika okukozesaawo, bino bya buwaze. Singa osasula ku ssente ku ttaka ery'ekyapa, kyandibadde kirungi munnamateeka wo akukolera endagaano ey'okugula ettaka mu kyapa n'ateekamu akanyomero nti tuguze ettaka lino mu kyapa era ekyapa kikuweereddwa era osigadde obanjibwa ssente. Ky'amagezi mu ndagaano yammwe muteekemu ddi lw'otandika okukozesa ettaka lyo. Nkubiriza abantu mulekere awo okugula ettaka ne muwoza tujja ttandika oddikozesa mu myezi esatu, myezi mukaaga, abantu abasinga awo we beefuulira. Singa okola endagaano y'ekyapa oba ey'okugula ettaka oli n'atakuwa kyapa ne bakugamba simanyi kiri Masaka, simanyi kiri wa, nga temunnava na ku mmeeza gamba looyawo ateeke caveat oba envumbo ku kyapa ekyo, kikwewaza okudda mu nkaayana ng'ate obuguzi buwedde.
1: Omuwulidde ku by'amateeka, singa oba omwetaaze osobola omutuukirya ku ssimu ye 0759 736 174.
2: Kuddakiika 26 zimaze okuyita ku Kawoza Masiga, bwe gatyo bwe gagenze bannaffe abanneeyimbira byange bye baddako.
3: Abugeegabadde amawulire ku Radio Simba.

0: kubagalira okulabula njagala okulabula naye ngaate tubaagaliza emikisa kalebule mubeera mu wolokoso onala bonyombi tembo agezaako okulabika nti ennyimba ezo azireetera mu digital age oluyimba olw'eddakiika musanvu alufunze mu ddakiika
1: bbiri
0: originali tayo nyimba ekyo n'okunyuma kwalwo intro yokka ng'omuntu aleeta intro eyo yokka eyinza okubeera nga yenyumisa oluyimba olwo nomukomera nemunambula oba okitegeera agojja kwagala ojje ogenderewo obuterevu ku kwambula sikaati
1: okitegeddeluyimba
0: lubeera mufowapule
1: simanyi wadambo jukira wetwaddukira embale nga tutidde akadodi
0: oba okitegeera
1: ajira misinde
0: kadongo kamu abeera kadongo kamu era byute ye omuntu aluteeramu empanji nelulyoka lusituka nga lulinaki netusuubira mujja kusobola kale katulinde
2: timu kama yakikola okututonda natuma spare parts singa twali motoka nga tulina zinatyezisumulula kubanga emotoka

0: nzaba nemesezo kuwangula bereti
1: kakati ngazo yode bukti umana ikagunira likiriza na inzo kunzi jamu paka zino yegunde zeka ilo yom kama katuna singata mumpa na mua balala
0: kale kale kale tuzako omupira tijukira German egenda kuberange kwatagana ne Ecuador atenga Ivory Coast kwatagana na katimu kali erinya lyako lilia onebuli mwaka kwatakaka kuba golu mukaga tulowoza tinafe tugenda tandikirawo mu bulingeri Ivory Coast nayo berenge itamu over now nakolo enchalo akutano kubera watu watusaka kasikia kalala na okipiti kavumba bituli byerere nigina nigi
2: Ngokosa momo, buliwosa sule vimte bita suka nkumi tano. Okusasula tuti mibuwa kosente yona. Eye muku nsonge kusasusebi ama guzibyo. Ngokosa momo, chino chikuyambako. Nobu tatambula na sente nkalu. Kosa M10 momo apu. Obanyiga star, emu kaga tano star. Satu hash, osasule bulichoya gala. Mchifo na woli, akasera kona. Gula bulichoya gala, amafuta, nevi singa wo. Oboko le shopping, ngabu ofisa. Agogemanyiga momo. M10 momo, erunga misi wa Bank of Uganda.

bakujukiza nti osobola okubula agenti waabwe banoonya ba agenti mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo. Kole neringa bolebe ya mobile money nyingo kosa simu yo apeno bagita micropay. Kale nno banoonya ba agenti okusinzira mu bitundu ebyenjawulo kutula Uganda yonna. Baga nti bwe buno budde sobola okukola akasente ng'okakola na simu yo ka commission bakusasula ddala akawera. Waliwo nakiriya wala bulamu ne busobola okubeera nga butambula bulungi nnyo, mubeera nga busobola okubanga etambula. Banoonyeko ku 07-2-26-19 ne 07-6-00-93-39 obagenda ku yafeesi zaabwe wali ku ploti namba 3 mu kanjo kya street ekamuca omwaliro ogwokusatu ku kizimbe ekyadda waulita wa building. Baga nti genda obulemu kwabo abagenda oganyulwa omukozesa essimu yo micropay bakabeja DSTV bakabakabe ekifaananyi ekirungi. Bagamba nti bwe budde okusobola okubanga ofuna dikoda ku 11,000 osasule naake ndi osobole okubanga olaba buli kimu kyonna wadikapita kusiwate nga ne katuni wabana kuwali mama wabaana asobole okubeera nga agumira ewaka nga alaba ku firimu ez'enjawulo endiba bwetandika ate nawe daddy abaana bazuukuse bagambe nti mwagala okubeera abazanyi ba mpira b'amaani mujje mulabe omupiira ku DST mulabe bakabeja DSTV dikoda gumu kitundu sasule naake nda nesobole okubanga olaba ekifaananyi ekiri kiriya wala. Betika Uganda bakwejukiza nti soko barumbe ku www.betika.ugi bayine ebyinabyo nabyo.